0: si Senator Jinggoy. Although
1: so,
0: that's
1: Miko,
0: I don't want to go into detail dahil nasa, yeah, nasa court na yan.
2: Uh-oh.
0: On the other hand po, yung batas po kasi does not reward or does not reward the guilty. It rewards cooperation. So kaya po namin naisip na bigyan ng immunity ito dahil nagbigay na siya ng promise na magko-cooperate na ho talaga siya.
1: Hindi, kasali doon, Miko, yung ibabalik. May ibabalik siya sa gobyerno. Kasi partner, pag may ibabalik siya, o di ibig sabihin, parang pag-amin yun na may ninakaw siya, hindi ho ba?
0: Mm-mm. Yun ang pinapag-usapan ho natin dahil doon nga sa kaso kung saan siya naka, yung kaso ni Jinggoy, wala kasing allegation ng pera. Ang allegation ho doon, kasama siya, kasabot siya dahil umokay siya sa listahan na ibigay kay ganito, kay Cathy Cabral at the time, no? Yun lang po, pero walang allegation na kumuha siya. So, tama ho yun, we will definitely talk about restitution. Isa yan sa pinaka-focus ni Ombudsman na dapat kung gusto mong mag-cooperate, dapat mag-soli ka rin. At I think he's been consistent, very consistent in asking for that from all those na kasama dito sa flood control scandal.
1: Sige, right. Hanggang dyan muna, may nag-OT na kami. Thank you, maraming salamat, boss. So ulitin, mabuhay
0: maraming
1: po kayo.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you, sir.
0: Mabuhay po. Salamat po. Salamat.
1: Assistant ng Ombudsman Jose Dominic Clavano the Fourth, a.k.a. Miko. Partner, Miko. I'm so over time. It's 8:03.
2: I know, right?
1: Mukhang na binigyan ako ni Fred ng salabat.
2: Yan, magaling.
1: Mukhang naka-recover yung boses ko kasi kailangan ko pang boses ko hanggang TV Patrol.
2: Oh, bakit ka pa ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw?
1: Kasi ang live for nang dyan eh. Ba, hindi na ako magpahinga bukas, no? Diyan ka naman eh. Kaya mo na ako saluhin. Pwede ka bang pumasok alas 6 bukas?
2: Ikaw muna. Hindi ko kaya yon.
1: Ano ka ba ang mga matatanda? Kahit 3 oras lang pwede na.
2: Asan ang tulog? Sinasabi mong matanda?
1: Ayan
2: o. Ay, turo pa.
1: Susunod na dyan, Nam-Nam Bayan with the one and lonely Mutia ng Masa, Doris Bigornia and Robert Antemano-Mano. Ako po si Alvin Alchico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday. Kahit malat.
3: Good morning! Good morning!
4: Boses nagigising sa umaga.
5: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!

0: Kung sino man po ang nakakakita kay Robert Mano, pakikalabit nga po. At kailangan po natin siya para dito.
1: I'm here na, partner.
0: Oh! Partner, oras!
2: Tutsut time, 8:05 ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano.
5: Good morning!
4: Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
6: Ganda!
4: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
5: Good morning!
4: Ng bayan!
0: Ikaw talaga, partner. Ikaw ay laging ray of sunshine.
1: Alam mo naman.
0: Dito sa ating studio dahil lagi ka nakatawa, lagi ka nakangiti, lagi ka nanlilibre ng almusal. Ay, parang mali!
1: Hindi. Parang ikaw yung nanlilibre, partner.
0: Hindi, joke lang. Magandang umaga sa iyo, partner kong Robert Mano.
2: Good morning, Miss Beautiful Doris Bigornia.
0: Yan, lagi natin ipapakilala ang ating mga sarili dahil baka mamaya hindi natin maalala na tayo ay si Robert at Doris.
2: Dahil sa dami ng mga issue, dahil sa mga dami ng mga dapat natin pag-usapan ngayon at sa mga inaasahan pa natin mangyayari sa mga susunod na araw, eh baka magkaleto-leto na tayo eh.
0: Padami ng padami palalo ang mga panyanyari.
2: Mm-hmm.
0: Akala natin pagkatapos ng Senate Flix ay magiging kalmado na ang takbo ng mga ng mga bagay-bagay. Mm-hmm. Pero sinimulan tayo, partner, ng mga barilan sa loob mismo ng eskulan, barilan, saksakan, patayan, tapos yan, meron na naman, malapit na kasi, partner, July 6, next week. Oh, kita mo na. Yan ang
2: kahapon lumabas na yung pre-trial order para sa impeachment trial. So
0: ano ibig sabihin ng pre-trial
2: order? Ano ganito yan, partner? 'Di ba last week nagkaroon sila ng tinatawag na pre-trial conference, nagharap yung defense at prosecution. So doon nilatag nila ilang witness. Diba? Ilang trial days ang gusto mo? Sabi ng prosec, 60 plus. Sabi ng defense, 30 plus. Imagine, 60 plus 30.
0: Wow.
2: Eh, hindi naman everyday ang trial. Plus, ang witness mo ito. Ang witness ko ito. Ito ang mga dokumentong gagamitin
0: ko. Bukod pa yung mga dokumento.
2: Ah, napakarami nun. Ito ang mga dokumentong gagamitin ko bilang ebidensya sa Article 1.
0: Naku.
2: Sa Article 2, sa Article 3, sa Article 4. O, mamarkahan natin yan isa-isa.
0: Hala.
2: O, so, lahat na pagkasundoan dun, partner, pag-iisahin ng Senate Secretary na tumatay yung Clerk of Court, and then ilalabas yun na as order. And then, bibigyan sila ng tatlong araw simula kahapon yan para mag-comment kung meron silang gustong ipakorek, kung meron silang gustong hingin ng paglilinaw pa. So
0: meron ng order o wala, lalabas pa lang?
2: Lumabas na yung kahapon via email. Today yung physical copy, pero doon sa order, ang hearing before the SONA, Monday, Tuesday, Wednesday, 2 p.m. Pero after the SONA, Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 p.m. onwards.
0: Hala. Maghanda tayong lahat kasi meron tayong, hindi naman papanoorin lang, meron tayong aantabayanan, meron tayong tututukan.
2: Mm-hmm.
0: Nagsa ganun ay malaman natin kasi ang hirap yung mag-live stream naman ang karamihan ng media, no? Mahirap po yung tayo po ay nagiging sarili nating judge at abogado, nagdudunong-dunungan tayo sa batas, mas mainam na tayo po ay makakita mismo ng live na pangyayari doon.
2: Mm-hmm.
0: At both sides,
2: di ba, mapapakinggan natin.
0: Correct. Si Robert Mano po ang, tama ba ako, ang lead reporter ng BZMM doon.
2: Kasama natin dyan sila Pamela Vasquez at si Jom Garner, sila Christian, sila Steve. Full force tayo doon.
0: Sino yung takbo ng takbo? si walang katulad.
2: Si Zeus doon din, si Victoria
0: si tulad. Si Victoria syempre, walang katulad.
2: Nandun. Of course.
0: Sabi ko takbo ng takbo.
2: Inisip ko takbo ng takbo. Sa bagay, isa na naman takbo ng takbo si Victoria. Ay nako, ang oras po natin 8:10 partner.
0: Oh.
2: Kunin muna natin itong isang flash report.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Ito po ha, ang Visayas Grid po isa sa ilalim sa yellow alert status. Simula po yan mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon yan sa NGCP. Sapagkat ibig po sabihin ulit, dahil yellow alert, manipis po yung reserbang kuryente. Kaya kapag tumaas yung demand, ay posible po magkaroon ng mga brownout between 5 p.m. to 7 p.m. Lalo't yung mga malalaking coal plants ay hindi po gumagana. Nasa 12 din yun. Kaya po doon sa mga taga-Visayas, ha, magtipid-tipid po tayo ng paggamit ng kuryente dahil yellow alert po kayo from 5 p.m. to 7 p.m.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Mula sa brownout, partner,
0: asan tayo pupunta?
2: Kailangan nila mag-ipon ng kuryente, magtipid-tipid sa Visayas everyday.
0: Oo yung, nga eh.
2: Yung yellow alert.
0: Oo, wag mag-ano na lang tayo, na umasa tayo na hanggang yellow na lang.
2: Oo.
0: Wag tayong magre-red.
2: Naku, brownout.
0: Delikading-ding, oo, kapag ka-red eh.
2: Tipid-tipid po. Samantala, partner.
0: Teka lang.
2: Ay.
0: Mayroon lang akong tanong sa'yo. Mabilisan lang. Mm. Sabi, tipid-tipid ng kuryente. Tubig, pwede ka mag-ipon. Paano yung kuryente? Paano tayo makakatulong magtipid?
2: Kapag ano daw, kapag naka-aircon ka, huwag ka na magbukas ng electric fan.
0: Ah.
2: O, pag nag-aircon ka, pagbibili ka yung mga converter. Diba? Yung may ganun. Tapos,
0: inverter.
2: Inverter. Tapos,
0: ano pa? Plancha.
2: Plancha.
0: Minsana na lang kayo mag-plancha.
2: Huwag mag-plug. Huwag iwala naka-plug yung mga appliance, 'di ba? Kapag hindi ginagamit, tanggalin para safety din sa sunog. At syempre, ayun, isang electric fan lang, tabi-tabi na tayong pamilya, wag natin buksan lahat.
0: Mag-banding tayo, banding-banding.
2: O kung baliwaliwalag naman, i-turn off natin yung lights, ganun.
0: I-turn off yung lights. Mm. Eh kasama pa yung mga bata. Sabi ni Mrs., darling, patayin mo na ang ilaw.
2: Wala, pumasok na yung mga bagets. May pasok na yung partner. Sino na lang naiwan?
0: O, tara na.
2: Kung saan pa tayo mapuntang pagtitipid?
0: Yan.
2: Alamin na po natin ang report ng ating mga radyo. Patrol! Partner, balikan natin yung pagtitipon diyan sa EDSA People Power Monument na nagpapatuloy o nagpapatuloy sa gitna ng masungit daw na panahon.
0: Hello?
2: Alamin natin ang buong detalya mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, kumusta diyan?
7: Robert at Doris, ano, sa kabilang ng panakanakang malakas na pagpuhos ng ulan ay nagpapatuloy pa rin yung mga itong pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. Ayon doon sa pinakahuling tala ng Quezon City Police District, umabot ng 7,000 yung mga nagtitipon dito sa may EDSA kanto ng White Plains Avenue. Ayon din doon sa tauhan ng Quezon City Police District, nasa 900 na yung mga pulis na ipinadala rito para magpanatili ng kaayusan. May mga tauhan din mula iba pang police district tayong nakita dito kanina, batay doon sa ayan, yung NCRPO. May mga tauhan din ng NCRPO dito na nagpapanatili ng seguridad. Ayan, nagdagdag pa ng puwersa yung mga pulis. Pumapalibot nga sila dito sa may bahagi ng EDSA White Plains Avenue para masiguro na hindi gaya kanina ay hindi na masyadong nandito mismo sa EDSA yung mga nagtitipon. Ang ginagawa naman ngayon, ano, Robert at Doris, nandito na yung mga tauhan ng MMDA at mula doon sa isang linya lamang ng EDSA busway na nagagamit ng mga motorista pag bumabaybay sila dito sa may bahagi ng EDSA White Plains Avenue, ang ginagawa nila, inuusog na nila yung concrete barrier para dalawang linya na yung magagamit ng mga motorista. Ayan, ito yung isinasagawa nila ngayon, yung pag-uusog nitong mga concrete barrier para lumuwag yung mga madaraanan ng mga motorista. Yes, Robert.
2: Habang nakatayo sila, dyan sila sa may EDSA People Power Monument, may programa ba silang isinasagawa?
7: Mm-hmm. Ngayon, Robert at Doris, wala pa, no? Pero kanina nga, nadaanan natin yung sa may bahagi ng, ito, sa may kanang bahagi ng White Plains Avenue, kung nakaharap tayo dun sa mismong statwa, ay may mga sasakyan doon na may dalang speaker, kumaga lights and sounds. Tapos kanina, may nakita rin tayong parang mga scaffolding. Yung pangkaraniwang ginagamit, Robert at Doris, kapag magtatayo ng entablado. Pero wala pa tayong nakita na mismong nakatayo talaga na entablado. At yun nga, nung nakausap din natin si Police Major General Anthony Abirin, director ng NCRPO, wala rin abiso sa kanila kung magkakaroon ba ng palatuntunan dito sa People Power
2: Pero,
7: Monument.
2: Pero, ang sabi lamang, ng NCRPO ay papayagan sila munang manatili. Diyan.
0: Maximum tolerance daw.
2: Oo, okay.
7: Tama. Tama kayo dyan, Robert at Doris, nung nakausap nga natin si General Abirin, nang sabi niya, wala namang instruction sa kanila sa ngayon na buwagin itong pagtitipon. Ang instruction lamang sa kanila ay siguraduhin maayos itong nangyayaring, ang tawag dito nung ilan nakausap natin, convergence. Hindi nila ginamit pa yung terminong rally. Pero yun, yung itong convergence, itong pagtitipon na ito ay maging maayos at madaanan ng mga motorista ng maayos din at maluwag itong EDSA. Ang nagiging hamon lamang ngayon dito, Robert at Doris, ay yung mga tourist bus kasi na lulan, yung mga nagtipon dito sa People Power Monument, ay pinaradahan na rin itong mismong bahagi ng EDSA corner White Plains Avenue. Kaya ang tinanong natin kanina, yung tauhan ng MMDA, paano mangyayari? Dahil itong isang bahagi ng concrete barrier na ito o yung isang linya na nadaraanan ng mga motorista, sumasapaw na dito yung pinaradahan ng mga tourist bus. Ang sabi sa atin, pauusugin nila. Dapat at dapat paalisin yung mga tourist bus na nandito mismo, nakaharang sa EDSA, para nga magalaw yung concrete barriers at lumuwag yung madaraanan ng mga motorista.
0: Oo.
7: Sa Doris at Robert.
0: Oo, Zeus, sa pagkakaalam mo sa nangyayari ngayon dyan sa lugar mo, may sabi mo kanina, abiso sa mga motorista na humanap na lang ng alternatibong ruta. Meron na bang announcement? Sinasabi na ba ng MMDA o ng PNP kung ano ang mga kalsada na naisara o nakasara ngayon dahil sa pagtitipo na yan?
7: Kanina, no, merong abiso, Doris, na inilabas yung MMDA. At ang sabi nga nila, ang merong ilang mga kalsada na nakasara ngayon dahil sa pagtitipon. Kabilang dito yung EDSA Ortigas Service Road northbound, sarado 'yan.
0: Oo.
7: Pati yung Ortigas Flyover northbound at southbound ayon sa MMDA, sarado rin 'yan. At syempre itong bahagi ng White Plains Avenue eastbound at westbound na talagang puno ng mga miyembro nitong nagtitipong grupo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi na rin talaga madaraanan. White Plains Avenue westbound at northbound. Sorry.
2: So iwas. May ano yung mga alternatibong ruta naman ipinrovide ng NCRPO para pwede kahit papano? Kasi syempre, kung hindi inaasahan ng mga motorista, baka nabulaga sila dyan sa ganyan matinding traffic, Zeus.
7: Wala pang naibibigay na alternatibong ruta mismo yung MMDA, Robert at Doris. Pero kanina kasi tayo mismo na traffic, ano, bago tayo naipit tayo sa traffic, bago tayo makarating dito sa People Power Monument, ang ginawa natin, binaybay pa rin natin itong bahagi ng EDSA, Connecticut southbound, bagamat mabigat nga yung usad ng mga sasakyan dito sa ngayon. Pero pagdating dun sa may intersection ng sa may Shaw Boulevard, kumaliwa tayo doon, tapos binaybay natin yun hanggang makarating tayo dito sa may Temple Drive at saka dito na nga tayo bumaba para maiwasan lamang natin itong bahagi na ito ng EDSA Ortigas hanggang EDSA Corner White Plains na talagang halos hindi madaan na ng mga sasakyan.
0: But Zeus, paliwanag mo lang, kasi yung mga nagtitipon-tipon, ayaw kong sabihin na nagra-rally, ayaw daw nilang sabihin nagra-rally,
2: okay,
0: nagtitipon-tipon, ay nandoon sa may People Power Monument. So ito, ang apektado ay yung northbound, di ba? Nasaraduhan na ng
2: correct
0: mga tao.
2: Ibig sabihin, yung papunta dito sa Quezon City. Sa Caloocan.
0: Correct. Pero bakit yung southbound, apektado rin?
7: Tita natin kanina, Robert at Doris, yan yung dahil dun nga sa mga nag-U-turn sana na mula dito sa may kabilang linya at aakit dito sa may bahagi ng Quezon City hanggang sa Camanava area. Yun yung nakita natin dahilan kanina, madaling araw, Robert at Doris.
2: Kanina ka pa nandyan, madaling araw, Zeus, dun sa pakikipag-ugnayan mo with NCRPO, mas dumarami ba yung mga nagpupunta dyan sa EDSA People Power Monument?
7: Mm, tama ka dyan. Patuloy na kumakapal yung bilang ng mga individual na nagtitipon dito, Robert at Doris. Kasi kanina, nung mga bandang alas 6, no, ang tingin natin dito, mga nasa 1,000. Pero yun nga, sa pinakahuling tala ng QCPD, umabot na ng 7,000, Robert at Doris, yung mga nagtipon dito ngayon.
2: Mm-hmm. At so far, walang leader na humaharap, walang statement ay pinalalabas, basta naghihintay lang sila dyan.
0: Oo nga.
7: Tama. Tama kayo dyan, Robert at Doris. Ang ginagawa lamang dito ng ilan ay patuloy nilang kinachanta, no? O sinisigaw yung kanilang panawagang We Are One. Maging yung mga nakasulat sa kanilang t-shirt na transparency and accountability at transparency and better democracy or transparency for a better democracy. Yan yung mga ipinanawagan nila dito. Pero wala naman silang pinangangalanan, Robert at Doris, maging yung mismong panawagan nila ay hindi pa rin inilalathala o hindi pa nila isinasa publiko sa atin, at least, ano, sa ngayon.
0: Oo, kanino daw sila We Are One?
7: Yan ang hindi pa natin nakukumpirma dahil marami sa kanila, Robert at Doris, hindi talaga humaharap sa media, no? Ayaw nila magpa-interview sa atin. Wala rin nagbibigay ng detalye, maging yung patungkol doon sa kanilang hanay. Ang talagang otoridad na nakakausap natin dito, Robert at Doris, ay yung mga pulis at yung MMDA.
0: Kwento mo lang, Zeus, sorry ha, medyo napapahaba kay Zeus, pero kasi parang nakita ko sa video mo, piniplayback natin, mga nakaputi sila, tapos ang mga pantalon nila naka-brown?
7: Iba-iba naman. Iba-iba naman yung kanilang pang-ibabang suot, Robert at Doris, pero yung talagang nakikita natin parang uniforme nila dito ay mga white t-shirt na iba-iba yung imprenta.
0: Oo.
7: Ayan, ngayon din nagpapatuloy yung chant nila. Pag may mga dumadaan at mumubusina, nakikihiyawan din sila dito.
0: Okay. Kaya lang sa kasamang palad, Robert, hindi pa sila handa o ready na magpa-interview sa media.
2: Oo, abangan natin yan mamaya doon sa baka papunta or what, or baka kung anong announcement nila dyan, total na dyan naman si Zeus. Babalikan tayo kapag...
0: At saka in fair, 3-9 natin, magmula pa sa gising Pilipinas, nakunin ang side ng Iglesia ni Cristo, si Sir Sabala. Wala pang sagot eh.
2: Abangan natin yan. Zeus, maraming salamat for the meantime.
7: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Samantala, balikan naman natin ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
8: Good morning, Robert at Doris. Binalandra ng mga nagtitipon ang mga placard kalakip ang iba't ibang panawagan kaugnay ng korupsyon. Simula nung pumosti tayo kanina dito nga, kaninang madaling araw, dito nga sa Liwasang Bonifacio, iwas sila sa pagpapaunlak ng panayam. At ngayon lang na may hawak ng placard, may narinig tayong sigaw mula sa kanila. Ating pakinggan ang kanilang bahayag.
9: We want the truth! We want the truth! We want the truth! We want the truth! We want the truth! We want the truth! We want the truth! We want the truth! We want the truth! We want the truth!
8: Robert at Doris, dismayadong reaksyon din yung narinig at nakikita sa kanila kanina nung lumabas doon sa LED screen si Pangulong Marcos Jr. at yung iso nga ng flood control. Umulan man o umaraw, tuloy-tuloy ngayon yung programa gaya ngayon na napakalakas ng buhos ng ulan. Ayon kay MPD spokesperson Major Philip Ines, sakaling may magpalipas ng gabi dito, ay papayagan naman nila dahil Freedom Park itong Liwasan basta ma-coordinate daw sa Manila LGU kung hanggang kailan sila mananatili. Wala pa naman tayong nakuhang kumpirmasyon mula sa mga nakitipon dito kung hanggang anong oras o kung hanggang kailan sila tatagal dito nga sa Liwasan. Samantala, sarado yung kalsada sa tapat ng post office papuntang Padre Burgos Avenue yan dahil sinakop nung tinatayong entablado nila yung bahagi ng kalsada. Kaya naman, pinapadaan yung mga motorista sa Maya Pasig River Esplanade habang yung ibang pampaserong bus di makapasok ka, Robert at Doris, no choice kundi umatras at dumaan na lamang sa Jones Bridge na ruta dahil sa masikip na kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
2: Dumarami ba? Okay. Unang tanong din, kagaya kay Zeus kanina, may humarap na ba na representative kinatawan at kung ano yung ipinaglalaban nila clearly bukod dun sa mga chanting nila at sa mga placards na nakasulat ay huwag ipakulong ang nag-iimbestiga? At dumarami ba sila tanong plano nila today dyan?
8: Wala pa, Robert, eh. Walang humaharap sa ating organizer. Yung mga tinanong nating mga lumahok dito, iwas din talaga. Ang natanong ko sila kanina kung kasi sabi niya nung tinanong ko ano ang pinaglalaban ho ninyo ngayon dito, bakit po kayo nagtipon, sabi lang niya sigaw nila hustisa. Hustisa po para saan? Nung nilinaw ko yun eh, hindi na sumagot eh, Robert at Doris. Wala pa tayong ibang nakakausap dito bukod dun sa yung mga nasubukan nating makausap so far, Robert at Doris. Yun yung sitwasyon dito eh. Iwas talaga sila pagdating doon sa mga tanong na yan. Kanina nga, gaya ng sabi ko na nabanggit ko dun sa program earlier, may mga miyembro nga rin ng media na may mga miyembro ng media na sinusubukan nilang paalisin. Pero nung pumunta naman tayo kanina dito, kasama yung mga iba pang network around 6 a.m. kasi marami na rin yung tao, ay wala naman tayo naging encounter na ganun.
0: Wala namang permit na hinihingi sa kanila. Ato, wala ka bang nauulinigan na Trisha na ang mga yan ay magmamarcha patungo naman ng Mendiola?
8: Yun yung hindi pa natin ma-confirm, Robert at Doris, eh, kasi nga ayaw talaga nilang magsabi kung paano yung magiging plano, kung magsistay ba sila dito, yung programa ba nila dito lamang gagawin talaga sa Liwasan. Walang permit dito, Robert at Doris, kasi Freedom Park itong Liwasan. Apat yung Freedom Park sa Maynila, yung may tatlong plaza, kasama na nga dito yung sa Liwasan. Kanina, sa monitoring ng Manila Police District, wala pa namang daw nagtitipon banda sa may Recto Mendiola at saka sa may Ayala Bridge. So far, yung mga kaganapan lamang ay dito sa may Liwasan Bonifacio sa Maynila. Robert at Doris.
0: Alright. Robert, meron pa?
2: Abakan natin kung ano yung magiging development dyan, kung darami pa at magkaugday ba sila doon sa nasa
0: yun na nga eh.
2: EDSA People Power Monument.
0: Magko-convergence ba sila? Magkikita?
2: Tingnan natin ano ba plano nila?
0: Ano tawag doon, partner, pagka nagkakaroon yung
2: sa salubong?
0: Sa salubong, oo. Malaman natin.
2: Or meron lang talaga silang mga rally points na tinatawag. Correct. At doon nila gagawin yung programa. And then, hindi natin alam ko

0: Mababa ko interior ng mga
1: roads. Mga mabuhay lanes, pwede yung...
0: Yan.
1: Pwede yung gamitin.
0: Babay na tayo, uwi na tayo, okay.
1: Samantala, kuha tayo ng flash report.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
1: Detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, go! Zeus!
0: Abangan natin, nag-aayos na.
1: Naputol, naputol. Pero habang inaabangan natin yung report ni Zeus, balikan ko lamang yung mga nabanggit kanina, partner, ha?
0: Oo.
1: Kasi sabi mo, baka magsabunot yung mga kababayan natin bumabiyahe magbigla dahil hindi po sila ready. Mm-hmm. Then walang advisory kasi.
0: Correct.
1: Para sa ganito at walang naging traffic plan na inaayos.
0: Mm-hmm. Yung
1: EDSA Ortigas Service Road, northbound, sarado. EDSA Ortigas Flyover, northbound, sarado. At yung iba pa, babalikan po natin. Samantala, narito na po si Zeus Legazpi. Zeus!
3: Robert at Doris, isang lalaki itong inaaresto ngayon ng mga otoridad dito sa pagtitipon sa EDSA People Power Monument matapos nga mag-attention kanina dahil nagtulakan yung mga otoridad, yung mga polis at yung mga nagtitipon dito ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan ay dahil iniharang no ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo yung dalawang tourist bus para hindi na talaga madaanan at totally ma-block itong bahagi ng EDSA. Kaya kanina ay nagtungo dun sa may bahagi ng mga bus o pinaparadaan ng mga bus yung mga polis at nagkaroon nga ng tulakan doon at nagkaroon pa ng palitan ng mga salita yung hanay ng mga polis at yung hanay ng mga nagtitipon dito. Kaya yung isa, yan, yung isa dito ay inaaresto. Ayan, ang narinig natin kanina sinasabi ay posasan, posasan yan. May lalaki ngayon dito sa may tapat mismo ng rebulto no, ng People Power Monument. Ayan, pinosasan na siya ngayon. Dahil kabilang siya doon sa mga nakikipagtulakan ano, sa mga pulis kanina. At ngayon ganito yung sitwasyon, nagpapatuloy pa rin nakaharang yung tourist bus at kinakausap na ng mga pulis yung hanay ng mga realista para alisin nila yung mga bus na talagang totally hinarangan na itong EDSA habang ginagawa ng MMDA yung efforts nila kanina para paluwagin sana yung kalsada.
1: So ibig sabihin, Zeus, hindi na tuloy yung tangkang pagharang ng mga bus, tama ba?
3: Tuloy, Robert.
1: Naiharang na nila totally.
3: Naiharang na talaga. Yan nga yung naging hudyat na magpunta yung mga pulis at kausapin yung hanay ng mga realista, mismo yung mga driver ng mga bus, para nga sana ipausog. Kaya nga lamang, nung sila ay nagtungo dito sa may bahagi na ito na pinaparadaan ng mga bus, ay hinarang sila ng ibang mga realista o di kaya naman yung iba ay talagang nakipagtulakan.
0: Oo, pero parang nakikita ko, partner, Zeus, parang kakapranggot ang mga ang hanay ng pulis.
3: Ngayon, marami na sila, Robert at Doris, 900 niya yung binigay na number sa atin ano ng QCPD. Pero patuloy pa yung nadaragdagan sa ngayon.
0: Oo, kasi patuloy rin nadaragdagan yung mga nagtitipon-tipon, mm-hmm. Diba?
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Tama kayo dyan, Robert at Doris. Ngayon, patuloy yung pagsigaw ng mga nagtitipon dito. Ang sigaw nila ay we are one paulit-ulit habang ongoing yung... pakipag-usap ng pulis doon sa mga driver ng bus.
0: So yung dinampot, dinala na sa...
1: Ano na nangyari doon?
0: Ano na nangyari?
3: Andiyan pa rin, ano? Doon pa rin siya sa may kung saan siya dinala ng mga pulis. Pinusasan siya at takaw po siya doon dito sa may bangketa.
1: Sige. Zeus, okay. Abangan natin yung iba pa development dyan. For the meantime, maraming salamat.
0: Thank you.
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
1: Samantala, partner, punta muna tayo rito. Si Senator Marcoleta naglabas ng pahayag sa kaugnay sa kasong plunder na nakatakdang isang palaban sa kanya. Alamin natin ang balitang kumpirmado. Sigurado atin ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico.
4: Robert at Doris, nangangamba si Senator Rodante Marcoleta na hindi umano niya magagampanan ang tungkulin bilang senador sa oras na maaresto sa kasong plunder na nakatakdang ihain ng Office of the Ombudsman laban sa kanya sa Sandigan Bayan ngayong Linggo. Batay sa pahayag ng senador, hindi na aniyan siya makakasali sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo kung magkataon. Giit ng senador na planado ang hakbang laban sa kanya. Kahapon ay inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na handa na nilang sampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si Marcoleta kaugnay ng campaign donations na natanggap niya na nagkakahalaga ng 75 million pesos nang tumakbo si Marcoleta.

0: kita bilang senador noong nakaraang taon. Ayon din sa ombudsman, hindi dineklara ni Marcoleta sa kanyang SALN as of June 30, 2025 itong kanyang mga pera na natanggap. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ayan, balikan ko lang, partner, no, yung yes. kalsada na, lalo na sa may EDSA, na huwag na po ninyo tangkaing dumaan dahil sarado po eh, sabi ng MMDA. Ulitin ko lang, yung EDSA Ortigas Service Road, yung northbound po, ay sarado. Ganun din yung EDSA Ortigas Flyover. Yung EDSA, itong flyover na to, yung northbound at southbound, parehas po yan na sarado. At yung sabay White Plains Avenue, eastbound and westbound, magkabila. Sarado din po yan. Oh, ha? Oh, hanap po tayo ng alternate na ruta dyan sa mga lugar po na iyan.
3: Kaya nga, para hindi tayo uminit ang ulo dahil dumadami po ang nagtitipon-tipon dyan. Mm-hmm. Kaya, isang lane na lang kanina nakabukas.
1: Eh, paano kung ito sa kasare-report ni Sus na iharang yung, yung bus para wala makadaan totally?
3: Oo, at meron din daw na traffic partner, yung mga tow trucks.
1: Kasi saan dadaan
3: yun? Oo, ang bala kanina ay ito kasi nga binalagbag doon sa may White Plains Avenue yung mga truck nila. Mm-hmm. Yung mga tourist bus nga na nagdala sa kanila dyan. Eh, sana maisaayos agad. MMDA, nasa na po tayo. Mm.
1: At for the meantime, syempre mga kapamilya, abangan nyo lang po yung mga development tingkil po dyan sa nangyayari sa EDSA People Power Monument at maging dyan sa may lungsod ng Maynila sa Liwasang Bonifacio. At para po mabigyan din kayo ng ng advice kung bukas na ba o hindi yung mga kalsada or kailangan hanggang hapon maghanap muna tayo ng alternatibong puta partner.
3: Ang system pa partner, wala silang abiso kung hanggang nung oras yung kanilang pagkikilos at wala pa rin pong tumatayo na leader para magsalita kung ano yung talagang saysay ng kanilang pagtitipon dyan.
1: Idagdag mo pa yung pag-ulan, partner. Nagpapatraffic talaga din yan. Magpapabaga yan sa usas ng mga sasakyan.
3: Correct.
1: Abang lang po kayo dito sa atin. At syempre, sa iba pa po mga issue na ating pag-uusapan ngayong araw.
3: Yan, no? Dahil dyan.
1: Ayun.
3: Bilis, no?
1: Parang narinig ko yan kanina. Ulit yung mga partner.
3: Ano? Wag na.
1: Tutsa time. Go. Yun. 8:35 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Tambalang matabang. Walang inukurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mula noon hanggang ngayon,
8: Patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Doris Bigonia, Robert Mano, Tandem ng Bayan.
1: Kami po yun.
3: Natatawa ako sa iyo talaga. Hihihi. Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan, Doris Bigonia at
1: Robert Mano. Good morning po ulit. Maulan ha, maulan.
3: Maulan, dalhin yung mga pananggalang sa pag-ulan dahil usong-uso na partner ang ubot sipon. Si Alvin El Chico nga, hindi na raw siya kakanta ng My Way.
1: Ano na?
3: Ay, wala na. Dahil wala na siyang...
1: Alam ko sa ulan.
3: Hindi kaya. Tirinayin niya kanina pero wala ng boses. Kaya pinapahinga yung boses niya hanggang sa TV Patrol mamaya.
1: Baka na lang natin kung anong report niya sa TV Patrol. Tataas ba? Bababa.
3: Ayan. Oo. Daga sa labat daw.
1: Aha.
3: Ang lolo mo. Kaya
1: pwede.
3: Oo, sana ay maging epektibo dahil nung kanina nakita ko siya umiinom nga ng salabat. Ngaw-ngaw naman ang ngaw-ngaw.
1: Yung kanyang singing voice baka masira.
3: Yun lang. Oo.
1: Partner.
3: Kaya lahat tayo ha, mag-ingat po tayo. Mga nanay, ang ating mga anak, pangalagaan po natin. Oo. Tsaka yung ating mga lolo-lola ha.
1: Oo. May tanong ako sa'yo.
3: Oy.
1: Nung bang kabataan natin, ikaw, nakapag online games ka? Ano yung mga ginagawa, nilalaro mong ganun?
3: Tetris. Oo, nalala ko.
1: Ano pa nga ba nun, Super Mario? Di ba may mga ganun?
3: Ayaw ko ng Super Mario kasi masyado akong nai-stress.
1: Ayaw ko naman, yun ang pinaka-paborito ko nun.
3: Talaga, oo. So, pero napaka-simple noon.
1: Oo.
3: Di ba? Tapos, i-re-rescue mo yung princess.
1: Mga pa ganun.
3: Di ba? Yung Tetris naman, yung mga bloke na ganyan.
1: Patalinuhan kung saan mo ipopwesto.
3: Yan, oo.
1: Tapos...
3: Lagi akong talo.
1: Pero ngayon, iba na yung mga games.
3: Naku.
1: Kaya, ang sabi ng ibang mga advocates ay, hey, itotal ba na natin yan?
3: Naku po.
1: Sa mga bata, yung online games, yung social media na yan, iba na natin yan pagdating sa mga bata. Eh sabi ng iba, bakit yan? Bakit agad dyan yung scapegoat natin kapag may mga nagagawang hindi maganda yung kabataan?
3: Bakit yan ang pinupunter yan?
1: Oo, sinasabi, wala namang study na nagpapakita na related talaga sila.
3: Oo.
1: In fact,
3: meron ako in fact na nalalaman. Ang una, isa sa una na nag-ban ng use ng social media ng mga kabataan ay Australia.
1: Oo.
3: But pa. Lumabas sa kanilang pag-aaral na walang koneksyon at hindi rin naging deterrent.
1: Uh-huh. Nakatatlo ka na, 3 points.
3: Oo, tatlo na, 3 points!
1: Hindi rin pala na ano, na...
3: Hindi rin nasawata eh.
1: Nasawata. Ngayon, dito sa Pilipinas, ganun din ba? Effective ba yung mga proposal na yan?
3: Correct.
1: Kaya tatanungin natin, ang chairman at founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals, si Sir Angel Redoble. Sir Angel, good morning po.
3: Good morning.
1: Doris at Robert.
9: Good morning, Miss Doris and Robert. Thank you for having me.
3: Opo. Yan po ang mainit na usapin ngayon. Maski nga yung labandera namin nagtatanong sa akin, tama ba na iban yung paggamit ng social media? Tama ba na iban na yung mga games na nakikita ng ating mga anak ngayon? Sa palagay ninyo ay may magiging katuturan at makakatulong ito, Sir Angel?
9: Well, siguro bago ko sagutin yan, bigyan natin ng tamang konteksto. No? For example, itong mga online gaming platforms, meron kasi tayong nakikita na nagagamit ito para ma-influensahan yung ating mga kabataan na gumawa ng hindi maganda or krimen. No? So, lahat ng mga online gamers natin ay posibleng maging target. At dyan sila na identify sa mga gaming platforms. At yung paglaro ng games ay hindi problema. Matagal naman na tayong naglalaro ng games, no? Simula pa sa mga ibang generations. Pero recently lang tayo nakakita ng online gamer na connected sa ano sa paggawa ng krimen. Hindi lang itong dito nangyari sa atin, pero mayroon ng mga previous cases sa ibang bansa. So, diyan sila tinatawag na ginugroom, no? Na diyan nangyayari, diyan nakikita, nahanap, na didiscover or nagiging convergence yung mga gaming platforms. So, pag laro ng games, walang, hindi naman na yun ang problema eh. Ang problema, may mga predators dyan sa mga online gaming platforms that are influencing the vulnerable children or yung kanilang mga isip na madali silang ma-influensyahan.
1: Opo. Pero yung iba kasi, sir, partner, ang binabanggit lang na yung mga games na ganito, yung mga bago ngayon, it's a form ng art kasi nga naman, ang hirap gawin yan.
3: Ay, talaga
1: diba?
3: Ba?
1: Tapos ilalaruin mo, di ba, para masatisfy.
3: Parang makatotohanan.
1: Oo. Mm-hmm. Although, ang nirecommend ng iba, taasan yung restriction sa age. Pero, Sir Angel, for the meantime, i-hold lang po namin kayo ng mabilis na mabilis, sir. May ipapasok lang po kami na report at pagkatapos, babalikan po namin kayo agad. Sandali lang po, Sir Angel.
9: Okay.
1: Samantala, puntahan muna natin si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Balikan natin, partner.
3: Okay.
1: Doon sa isinasagawang pagtitipon, ha?
3: EDSA.
1: Diyan sa may EDSA. Go ahead, Zeus.
10: Doris, eto nga, no, andito tayong Fed sa People Power Monument kusang kinakausap na ng hanay ng mga pulis, yung mga ralista, para sila ay umusok yung hinarangan tourist bus kanina ay maialis at madaanan pa rin ng mga motorista itong bahagi ng EDSA. Kasama natin ngayon live si Police Major General Abirin, Director ng NCRPO, para ipaliwanag sa atin yung nangyaring pagtaas ng tension dito kanina. Sir, General Sir, maaari niyo po ibang paliwanag sa amin. Ano po yung nangyari kanina, sir? Nagkaroon ng tulakan?
11: Kanina po ay natrasabante nila dito yung bus na ito. And yung pag-attempt nila ng pag-atrasabante, may naipit po tayong police woman. So, they're right there and then, dahil naipit, nasaktan, of course, we have to arrest yung responsible person.
10: Yes, sir. Pero as of now, sir, wala pa tayong detalye nung...
11: Ang detalye, pero wala pa pong detalye. We will update you pag nakuha natin yung detalye.
10: Okay, sir. So, ano pong plano natin dito?
11: Ito-tow natin ito para ma-open yung flow ng traffic. Hinintay lang natin yung tow truck kasi walang madaanan yung tow truck. So, ang tow truck manggagaling dun saan? South Park.
10: Alright, maraming salamat po. Yan ang tinig ni Police Major General Anthony Abirin, Director ng NCRPO. Ngayon, Robert at Doris, bukod dun sa isang nabalita natin na naaresto kanina, ay nadagdagan pa. Dahil may nakita tayo dito habang tayo nag-uulat, may hinatak din yung mga pulis na isa pang miyembro ng mga nagtitipon dito. Ayon naman dun sa mga pulis ay may nanuntok daw ito. Kaya itinabi muna ito sa gilid at ngayon ay kinakausap. Kung yan ang pagbabasihan natin, Robert at Doris, dalawa na yung na-apprehend, ano, o na-arrest na ng mga pulis dahil nga dito sa tensyon na nangyari sa pagtitipong ito sa EDSA People Power Monument. Paliwanag nga ni Police Major General Abirin kanina, talagang dapat itong tourist bus na humarang dito sa may bahagi ng EDSA para madaanan ang turista. Robert at Doris, yun ang pinakauling sitwasyon dito sa EDSA People Power Monument.
3: Yes. Oh, pakitanong mo lang kay Sir, nakikita ko ngayon sa video mo kanina pa, parang kakarampot. Sabi mo kanina, 900 ang nakadeploy, pero patuloy ka mo na dumarami yung mga nagrarally.
10: Itatanong natin yan, Robert at Doris, sa ngayon ay nakasalang lamang si Major Abirin, no, sa ibang may ibang istasyon lamang ang nag-interview sa kanya ngayon, pero makakarating yan sa kanya, Robert Torres.
3: Kung ang plano ay itotow ang mga sasakyan, asahan na natin, di ba, Robert, na sila ay papalag. Sige. Isingit mo yung tanong natin.
10: Yan, oo. Ito lamang, may kausap lamang na mabilis si Police Major General Abirin. Isasalang natin siya, pakikinig natin muli yung kanyang tinig. Robert Torres, tingnan natin kung aabot yung ating audio.
12: Ano na yung tinig? Kumaintin niya.
10: Major, ano po?
12: Maingay po kasi.
10: Opo. Maingay lamang, Robert Torres dito sa lugar, ano? Pero ito, kasama pa rin natin si Major Abirin, si Major General Abirin.
12: Actually po ay parating na po yung augmentation natin. Nag-utos po tayo na magdagdag po tayo dito sang ano. Kasi kailangan po nating dagdagan kasi dumadami po yung ano, yung tao po rito.
10: Okay. Ayan, yan nga ang tinig niya.
3: Major, pwede ba ako magtanong?
10: Yes, pwede. Doris. Sir, Doris Bigonya po from GZMM. May katanungan lamang po.
3: Major, ano po ang plano ninyo? Good morning po, Major. Pero ano po ang plano ninyo? Kasi dumarami po yung mga nagra-rally. Tapos kayo po ay may plano nga po na ito yung mga sasakyan nila. Ano po ang inyong paghahanda? Kasi papalag po yung mga yan, Major.
12: Pasang, of course, ang intervention po ang gagawin natin, we'll make sure gagawan po natin ng paraan na ma-open po itong EDSA. Kasi may nakabara po. Yun po yung ano.
3: Ayun. So yun ang importante para sa police, diba?
10: Alright. Yan ang tinig ni Police Major General Abirin. Sir, thank you so much, sir. Maraming salamat po. Live po tayo sa DZMM. Yan nga ang nangyayari. Ito pa, Robert at Doris, ano? Ayan, ongoing ngayon. Yung mga nakapwento natin kaninang na-arrest, dagdagan pa. Ito, may ina-arresto pa muli yung mga polis. Nagmula siya doon sa may tourist bus. So, tatlo na yan. Yung nakita natin nga ina-arresto dito sa gitna ng Robert at Doris. Ngayon, hindi pa natin matiyak. Tatanungin natin mamaya kung ano yung nature ng kanyang ginawa, kung bakit siya ma-arresto. Pero yung ina, ang tiyak natin, yung isa ay nakipag, yung isa na nasabi ni General Green ay nagbuwan sa tourist bus na nag-iisanhin ang pagkasugat na isang policewoman ng letra sa banti ito, habang yung isa naman na na-arresto ay sinasabing naruntok at ito, ina-arresto pa. Robert at Doris.
3: Just liwanagin lang natin, hanggang sa ngayon ay wala pa rin tumatayo na leader ng grupo na yan?
10: Wala pa rin, Robert at Doris. Wala pang humaharap sa atin, maging sa mga pulis, ang kausap lang talaga nila, yung mga nandito, yung mismong nagdadrive ng mga bus para nga i-trust ito na tinangkang iharang dito kanina.
3: Ayun, oo, sige.
1: Tingnan natin yung magiging direksyon ng NCRPO kasi importante mabuksan yan. Kawawa naman yung mga bumabiyahe, yung mga nagdinegosyo, yung mga papasok.
3: Totoo yan.
1: Napurnada dahil nga sa biglaang.
3: Late na by this time.
1: Zeus, maraming salamat.
10: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radio Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
1: Balikan natin partner, Sir Angel.
3: Pa si Sir Angel.
1: Sir Angel, good morning po ulit. Pasensya na po, ha?
13: Good morning ulit.
1: Opo.
3: Good morning.
1: Sir, dito lang sa social media ba, sa online games, may mga nakita na po ba rin kayo na mga study na nagsasabi na connected, interrelated talaga itong mga violence ng mga bata because dito sa mga nilalaro at nakikita nila online.
3: Sabi ko nga parang makatotohanan yung mga graphics.
1: Parang nagiging normal ba sa tingin ng bata yung mga ganyang krimen?
14: Actually, kung may effect man yung ganong paglalaro, wala tayong nakita na nag-drive ng isang bata to commit a crime, no? Pero sabi ko nga, hindi yung game Yung mga influencers or yung groomers na nandyan sa game platform. Sila yung may proseso kasi itong grupo na to, no? Ang objective nila ay kung anong task ang ibibigay nila doon sa na-influensahan nila na bata, ay gagawin ng bata. So una, pag nakita nila sa online gaming platforms, hindi nila sasabihan na mag-commit ka ng crime. They will make sure na maging kaibigan mo na nila yung bata. Mag-gain nila yung trust. And dadalhin na nila sa public, from public gaming servers, i-invite nila ngayon sa private gaming servers.
1: Ayan na.
14: Yung problema eh, pag in-invite na yung bata doon, kasi yun ang simula na ng tinatawag natin na grooming.
1: Correct.
14: Tapos, from private server, gaming server, i-invite nila sa isang private group chat. Yung private group chat, nandun na yung mga influencing, brainwashing, up to the point na, katulad nung napanood natin sa isang Facebook post, na yung bata, sinabihan siya mag-gawa ka ng ganito, ginawa ng bata, binigyan siya ng award, reward. So, mga ganong proseso ang ginagawa nila, up to a point na sasabihan nila mag-self-harm, mag-suicide.
3: Yung mga challenge, and, ano, Sir Angel?
14: Oh, and ultimately, yung mas-shooting yung ano natin. Naku. So, dito sa Pilipinas, hindi pa natin yun ma-establish, pero mayroon na tayong nakikitang pattern na for example, yung nangyari sa Tacloban, yung dalawang bata are also victims of, possible victims of brainwashing. Kasi, mukhang babad din sila sa online gaming platforms, no? So yung problema is not the online games. Ang problema itong mga online gaming platforms, nagagamit siya ng mga predators para ma-brainwash yung mga anak natin or yung mga bata to commit itong mga tinatawag na self-harm or even harming other people. Yun ang problema actually.
3: Oh, pero sabi nga ni Che, partner ng ating kasamahan dito, busy rin daw kasi yung mga parents ng kaka-social media. Kaya wala nang time bantayan ang gaming time ng kanilang mga anak.
1: At may time na yung mismo mga magulang, hindi naman naiintindihan yun yung laro. Diba? Hindi naman sila ina-underestimate, pero akala nila it's a normal game.
3: Sige,
1: anak, you enjoy.
3: Correct.
1: Pero yung kagaya ng sinabi ni Sir, pero after the public ng mga games na yan, dadali na siya.
3: Ipa-private.
1: I-groom na siya, diba?
3: So malaki ang role din po ng at mga dapat gawin po ng mga magulang, Sir Angel.
1: O, paano nila babantayan, Sir?
3: Yun nga.
14: Actually, yun ang pinaka-effective level ng total ban. Kasi pag dito ka sa technology aspect mag-total ban or policy on a national level, maraming apektado kasi maraming nagninegosyo, maraming kumikita sa mga online gaming platforms and social media. Pero kung dito ka sa family level, kung ikaw parent ka at i-ban mo yung anak mo ng ilang araw sa paglalaro ng games, kung babad siya sa games, madidisrupt yung possible kasi hindi natin alam kung binibrainwash na siya. So pagka pinatigil mo muna siya dyan sa laro na yan or in any online gaming platforms, madidisrupt ngayon yung communication, no, between the predators at saka ito mga anak natin. Malaking bagay yon. Yun ang malaking role ng parents. Kasi kung yung anak mo nag-aaral ngayon sa isang school, hindi alam ng school kung ilan ang gamers. Sorry, gamers diyan. Hindi alam ng school kung gaano kababad itong mga gamers na to sa online gaming platforms. Therefore, hindi mo alam kung sino dyan ang possible na ini-influensahan or binibrainwash.
3: Tama. Nako. Sir Angel, mas ganda sana kung ma-explore pa natin ng mas mahaba-haba itong discussion
1: tayo
3: natin. O kaya lang, mag-part 2 na lang tayo kasi meron po tayong ipapasok pa ulit na isang report. But, Sir Angel, tama, yung mga pinagsasabi ninyo, dapat umpisahan na natin yan.
1: Bantayan natin mga parents. Sir, maraming salamat.
3: Thank you po.
14: At magandang umaga sa lahat.
3: Yan.
1: Si Sir Angel Redoble, mula ang Chairman and Founding President ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals.
15: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Sino ba itong magpa-flash report natin? Si Christian Yusores?
1: Si Zeus Legaspi.
3: Zeus! Sorry.
1: Go ahead, Zeus.
3: Sa EDSA.
1: Zeus! Zeus?
16: Hello, yes, Robert at Doris, ano, personal lang ang yung mga pulis na mismo yung nagtulak dito sa bus, sa tourist bus na kaharang dito sa may bahagi ng EDSA corner White Plains. Sila na rin mismo yung nag-a-adjust nitong concrete barrier para nga lumuwag itong kalsada at madaan ng muli ng mga motorista. Kanina pa, Robert at Doris, ano, pagkatapos ng ating ulat, ay tumaas muli yung tensyon dahil meron pang dalawang karagdagan na na-aresto yung mga pulis dahil umano sa
1: Zeus? Go ahead, go ahead. Medyo nawawala po, mahina kasi yung signal talaga doon sa area.
3: Oo, mahirap.
1: Susubukan
3: yan
1: natin siyang balikan ulit mamaya. Pero doon, sabi niya mismo sa report niya, ay mga pulis na yung ayan, nandiyan okay, na, okay
3: kasi
1: na.
3: Kasi wala yung tow trucks eh.
1: Go ahead, Zeus.
16: Yung mga pulis na nga mismo, Robert at Doris, yung pursaang nagtulak doon sa isang tourist bus na humarang dito sa may bahagi ng EDSA para nga madaan na ng mga motorista, sila na rin mismo yung nag-adjust doon sa concrete barrier para...
1: Para lumuwag-luwag siguro ito, partner, pas makadaan yung mga sasakyan.
3: Oo eh, oo. Yung mga tow trucks kasi, andyan naman sana, kaya lang hindi makadaan.
1: Mm-mm-mm. Oo, kaya... Eh kung doon sila maggali sa kabilang side, ano?
3: Oo, hanap din ng ibang ruta yung tow trucks.
1: Para kung sarado dito, pa north, edi sa kabilang side natin idaan. Correct. Tingnan natin. Zeus, balikan natin si Zeus. Zeus!
16: Robert at Doris, ayan niya, ano? Nadaraanan na muli ng mga motorista itong isang linya ng kalsada. Ito yung busway. At sila na rin yung persona na nag-adjust ng mga concrete barrier para nga madaanan na ulit itong EDSA matapos ngang harangan ng mga tourist bus kanina. Pero ito ngayon, bumuwi ng human barrier yung mga pulis kanina para matulak yung mga nagpo-protesta at maitala sila dun sa mas ligtas na bahagi ng kalsada. Tapos in-adjust na nila yung concrete barrier para lumuwag yung kalsada. Pero yun nga, kanina, ano, Robert at Doris, natagdagan pa yung mga na-aresto ng mga pulis. Kita natin, natagdagan ng dalawa. No, matapos itong dalawang ito na na-aresto ay sinasabing nalakit. Pero sa ngayon, kinukumpirma pa natin kung ano nga yung nature ano, ng kanilang ginawa para nga sila ay ma-aresto. Dito naman sa may southbound na bahagi ng EDSA, yung hamon muli, Robert at Doris, dahil hinarangan na rin ng mga parehong miyembro ng mga grupo ito dito sa southbound lane sa may makalagpas ng EDSA Connecticut ay hinarangan na rin ng mga rallyista o mga nagtitipon dito sa People Power Monument at dun sa may bahaging ito ng EDSA southbound, yung mismong kalsada. Kaya talagang halos hindi na rin makadaan yung mga sasakyan. Yan ang pinakauling sitwasyon. Yan ang pinakauling sitwasyon dito, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Babalikan po natin si Zeus maya-maya, doon pa po sa development.
3: May update pa yan. Partner, may mga update pa.
1: Mm-mm.
3: O, magandang tamay.

0: ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga.
1: Daming lahat papunta sa mga nais na abutin gamit isip ko at lapis. Kasama ging ganun pa rin pag nagbabalik.

Pin, ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Kahit nasa ayos, baliw sa mata.

all in ako. Sa totoo lang, kung noon ko pa ibinigay lahat, ako na ang Panginoon ng rap. Si Eminem, malamang matagal ko na nakakolab. Baka nga nilamo ko pa sa track, but I ain't inspired. Takes a village to raise a child. Tapos halos lahat dito puro whack. For me to give my all at di mag-hold back, dapat hold up. Kailangan nyo pa kung tutukan ng glass.

O sabi ko rin pala kanina ay hindi pa ako nag-all in sa iba't ibang ginagawa ko. Pero ang totoo, tinutodo ko na lagi. Kaso ayoko limitahan ang potensyal ko bilang tao. Kaya kahit nag-all in, sinasabi ko may all

Ay, Dios. Venga, te sos una...

0: Flash Report.
1: Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
2: Mga kapamilya, nianig po ng magnitude 5.4 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang 5:34 ng madaling araw. Sabi ho ng Feebox, ito ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: No. Ay ating mga kapamilya po dyan sa Mindanao ha, sa Sarangani area na syempre hindi pa ho nakaka-move on sa magnitude 7.8 na lindol at maaring hindi pa ho masasabing almost back to normal na sila. Isira ang bahay eh, namatayan eh. Tapos syempre may mga aftershocks pa ho yan. Mag-iingat po kayo ha.
3: Ingat po kayo at kapit lamang po pasasaan ba't paunti-unti tayo makakabangon po dyan sa
2: ay sa atin po naman mga kapamilya dito ho sa Metro Manila, bagamat may aumento sa sahod, eh syempre mataas ang presyo ng bilihin, ay budget-budget na lang ho muna at pagkasyahin kung ano ang may meron tayong pare-pareho.
3: Ang hirap pa no, may dagdag sahod pero maghihigpit ka pa rin ng sinturon.
2: Eh, ang sinturon eh, nasa sa bewang. Talagang masikip na ho eh, talagang ganun eh, wala ho tayong magagawa pansamantala ngayon, kundi magtipid at pagkasyahin kung ano ang meron.
3: Ay
2: nako. 601 na pala. O papano, muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan, pero walang maglilipad ng channel, hawalang BBTU. Sa mga nasa biyahe na po dyan, ingat po kayo, magandang morning. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico.
3: Tara siya.
2: Ako po naman si Johnson Manaba.
3: Ako naman po si Christian Yusores.
2: Naku po, Diyos ko, nasira pa yung mic.
4: Nasira.
3: Ayan ha, ako naman ngayon makakasira.
2: Parang may sinasabi.
3: Wala.
2: Parang may sinasabi siya, no?
3: Bye!
2: Bukas ingat, po ulit. Good
3: ingat
2: night.
3: Po, ingat.
2: Ingat po. Bye-bye.
5: Good morning!
1: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.

0: Ganun-ganun lang, 6:03 na agad. Ay, naku. Gising na, bango na. It's a Wednesday, 6:03 in the morning. Wakey, wakey!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na!
2: Bango na!
1: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Halika na! Arriba, arriba, Mr. Gising reporting in the morning. Are you ready? Narito na po mamaiinit na balita ngayong Miyerkules sa Gising, Pilipinas. Itutuloy ng Iglesia ni Cristo ang rally sa EDSA ngayong araw. Ito'y matapos sa aprubahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa rally ng grupo sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang Temple Drive simula mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero nakasaad sa permit na hindi dapat isara ang mga kalsada sa kasagsagan ng pagkilos at iyaking malinis at payapang lugar. Inaasahang aabot ng halos 100,000 ang dadalo sa Wednesday mass action ngayong araw. Kahapon, 16,000 ang nakiisa sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Nangyari ang protesta matapos i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na sasampa ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Ayon sa tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Brother Edwil Zabala, isang hakbang para pigilan ang pagsisiwalat sa katiwalian ang pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Nauna lang kinundina ni Marcoleta ang posibleng pagsasampa ng kaso na sinasabing layong pigilan siyang imbestigahan ang flood control projects at lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naka-full alert ng NCRPO at ilang unit ng BNP para tiyakin ang seguridad sa rally ng Iglesia ni Cristo. Isinailalim na rin sa red alert status ang unit ng Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila para tumulong sa pagbabantay. 6 minuto makalipas sa 6 na umaga, naperwisyo ang maraming motorista dahil sa matinding traffic na idinulot ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Madaling araw pa lang ay sinakop na ng mga rallyista ang northbound lane ng EDSA at bahagi ng White Plains. Nagmistulan mang parking space ng mga sasakyan ng EDSA kabilang ang bahagi ng Ortigas Flyover at Ortigas Service Road. Nagtulungan ang mga pulis na alisin ang bus na iniharang sa kalsada na nakaapekto sa operasyon naman ng EDSA Bus Carousel. Pero nanindigan ng mga rallyista na kailangan magsagawa ng protesta sa kabila ng perwisyo sa mga motorista. Para sa MMDA, maraming paglabag sa batas trapiko ang nagawa sa kasagsagan ng pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Bilang solusyon, iniurong na ang mga concrete barriers sa EDSA busway para makadaan ang mga motorista. Naka-standby din ang mga tow truck na hatak sa mga iligal na nakaparadang sasakyan sa EDSA. Umaasa naman ang MMDA na hindi na haharangin na mga rallyista ang EDSA ngayong araw para hindi makaperwisyo sa mga motorista. O, akala ko may update si Zeus ba yan? Nandiyan na ba? Awala. Ang isa tayong update kasi nandun si Zeus. Magjo-join ng Zoom. Taglit lang po ha. Umalma rin ang ilang transport group sa abalang idinulot ng biglang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Sinabi ni Manibela President Mar Balbuena na dahil sa pagkilos ay maagang gumarahe ang ilang tsuper ng Jeep at UV Express na may biyaheng Ortigas at San Juan. Pinayagan naman ng LTFRB ang hiling ng grupong makabiyahe sa ibang ruta, partikular sa Ortigas Extension hanggang Shaw Boulevard. Bagamat iginagalang ang karapatan, nanawagan naman ang Stop and Go Coalition na ikonsidera sa pagkilos ang epekto sa pampublikong transportasyon. Mayos na ba ang lagay ng trapiko ngayon dyan sa area na pagdarausan ng rally mula alas 8 mamaya hanggang alas 8 mamayang gabi? Mamaya malalaman po natin sa ating reporter na si Zusa. Pero samantala, 3 muna ang inaresto o naaresto sa biglang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Kabilang dito ang driver na sinasabing pinaandar ng atrasabante ang minamanehong bus kaya naipit ang mga pulis, Mario Zep. Isa naman po sinasabing nanuntok ng pulis habang sangkot sa komisyon ang isa pang naaresto. Kinukumpirma pa ng Philippine National Police kung miyembro ng Iglesia ni Cristo ang mga dinampot. Dinala naman sa PNP General Hospital ang tatlong pulis na nasugatan dahil sa gulo sa gitna ng rally. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co, pinag-aaralan ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa ilang rallyista kabilang na ang mga natiketan dahil sa paglabag sa batas trapiko. Tiniyak naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberin na walang special treatment sa rally kahit miyembro siya ng Iglesia ni Cristo. Ganun pala, si General Aberin pala Iglesia ni Cristo. Samantala, ginagalang po ni Pangulong Marcos ang rally ng Iglesia ni Cristo na nananawagan ng transparency at accountability. Paruain sa Malacanang, nagtataka ang Pangulo dahil inilunsad ang pagkilos matapos si anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Ramulla na sasampa ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta ngayon Linggo. Dahil sa kawalan ng permit at koordinasyon, ikinit ng palasyo na malaking perwisyong idinulot ng pagdidipon. Kaya napilitan si Pangulong Marcos na kanselahin ang ilang aktibidad kahapon. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makabubuti kung dumaan sa proseso ang mga ralista para hindi maging perwisyo sa mga empleyadong papasok ng trabaho. Itinanggi rin ni Castro ang paratang na selective justice ang pinaiiral ng Administrasyong Marcos kaugnay ng imbestigasyon sa manumalyang flood control projects. Pero para kay Vice President Zara Duterte, refleksyon ang rally sa pagdami ng mga hindi kontento sa aksyon ng Administrasyong Marcos. Alas 6 G's. Kasama na po natin ang buong parsa ng Radyo Patrol. Si Zeus Legaspi at si Steve Ras ay nandun po sa EDSA People Power Monument. Habang si Trisha Lindo naman ay nasa Liwasang Bonifacio. Unahin natin ang update mula kay Zeus Legaspi. Go Zeus!
4: Good morning,
0: ladies and
4: gentlemen. Police na naka-deploy dito sa EDSA People Power Monument. Hindi na siguro na sa lugar kung saan nasa magpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap
0: putol-putol. Ano ba, may jammer ba dyan sa area? Ano, gandaan mo yung signal mo, Susa. Babalikan kita. Puntahan ko muna si Trisha Lindo dyan sa liwasang Bonifacio. Tignan natin kung maayos sa iyo yung signal. Apuputol-putol ka, Susa. Ayusin mo muna. Trisha, go!
5: Good morning, Alvin. Ibang grupo at hindi miyembro o mga miyembro ng Relitos Group, kagaya kahapon yung nagpalipas ng gabi dito nga sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Mulaan nila sila sa unang distrito ng Batangas at nagtungo dito bilang suporta doon sa panawagan ng Iglesia ni Cristo. Nagmistulang ang camping ground yung paligid ng liwasan dahil sa mga itinayong tent at tolda. Ayon kay Alan Tabangay, tagapagsalita ng grupo sa sentro yung kanilang panawagan at programa sa Glit dito sa isyu ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Narito kanyang pahayag.
6: Galing po kami halos lahat sa unang distrito ng Batangas. Kami po ay nakikiisa sa laban ng ating pong mga kapatid na iglesia sa transparency. Hanggat ang ating pong sistema ng gobyerno ay ganito, hanggat tayo po ay naniniwala na meron pang pagbabago sa ating gobyerno, kami po ay patuloy na narito sa liwasang Bonifacio.
5: Alvin, plano nga ng grupo na tumulak sa may EDSA People Power Monument maya-maya lamang. Sa ngayon kasi nagpapatuloy yung kanilang programa dito sa may liwasan. After niya, nagplano nila, magko-commute sila. Hindi na mag-amarsa dahil masyado raw man na malayo. Diretso sila sa may EDSA People Power para humayo nga sa hanay ng INC. Posibleng bumalik muli sila dito sa may liwasang Bonifacio at para mag-camp out. At mananatili nga raw sila rito hanggat mayroon naman yung nangyayaring katiwalian. At dun sa possibility na magka-camp out sila, Alvin, na mukhang hindi malabo nga yan. Kasi itong grupo na to, yung parehas na grupo na na-cover ko noong nakaraang mga linggo na umabot ng isang buwan yung kanilang pagpoprotesta dito sa may liwasang Bonifacio. Yan na balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Trisha Lindo, DZMM.
0: Basta maayos naman, ano, wala namang panggugulo o pangaharas sa mga iba nating kababayan. Eh kasi ang pinaglalaban naman ay laban sa katiwalian. Eh sino ba naman ang gusto ng katiwalian? Hindi ho ba? Eh mga ilang release lang nandyan, Trisha. Marami-rami na ba?
5: Sorry Alvin, medyo mahina lang audio, pero tama ba yung pagkakarinig ko kung ilan yung mga individual na nandito ngayon?
0: Mm-hmm. Ilan, ilan?
5: Doon sa taya nung kanilang tagapagsalita, nasa 500, madadagdagan pa daw yan. Pero doon kasi sa datos ng Manila Police District, as of this time, ay 200 yung kanilang nakuhang datos. Alvin?
0: Sige, babalikan kita dyan, Trisha. Thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo. Isunod na natin si Steve Raz na nandun naman sa EDSA People Power Monument. Go, Steve!
7: Good morning, Alvin. Unti-unti na nga nagsisidatingan itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument, pati sa pahabaan niya ng White Plains Avenue para makiisa nga sa ikalawang araw ng kilos protesta para manawagan ng transparency, accountability, justice, and peace. Karamihan ay mula pa sa iba't ibang probinsya na naglilatag na o ng kanilang banig para magpalipas ng gabi sa bahagi ng kahabaan ng White Plains Avenue at People Power Monument. Malakas na tugtog din ang kanilang narinig sa buong lugar dito na may parinig sa gobyerno na dapat panagpilihin ang angkong dapat malagot. So, yan ang pinpintin ng placard sa mga miyembrong IEC na pinan sa mga ito ay may sasaring sa gobyerno na kung sino pa umano ang nag-iimbestiga sa nakuhan ay siya pa ang ipupulong. So, sa Batila ng Pilipinas, iwiniwagayway din ng hila, yung Batila ng IEC. Si Alvin, sa permit na inaprobahan kagabi ng Quezon City Local Government Unit, magsimula ang kanilang programa mamaya-maya kanas 8 ng umaga at tatagal naman ito hanggang alas 8 ng gabi at sa dami ng mga yung inaasahan ka ng sarali. Sa mga orde ito, Alvin, ay maganda naman yung malagay ng panahon kung parang tapos na malakas.
0: Steve, pumapangit eh. Lumalala yung audio mo. Ayusin mo nga yung audio mo. Yan. Baka sa earphone. Kaya sa earphone kasi maganda yung video mo eh. Pero yung audio mo naman, kanina maayos yung audio sa simula. Try mo nga ulit.
8: Hello, Alvin.
0: Yan. Situloy mo.
8: Sa ngayon, Alvin, 100,000 ka yung inaasahang lalawak dito sa rally ngayong ikalawang araw ng Pinas Protestas. Magsisimula yan yung programa nila. Alas 8 ng umaga, wala pa tayong listahan kung sino yung mga magsalita dito sa kanilang stage. At tatagal lamang dapat, no? Pasiya sa permit, hanggang alas 8 ng gabi sa ngayon. Maayos naman ang lagay ng pagpon dito, Alvin.
0: Sige, thank you. Babalikan kita, Steve, ha? Shout ka lang pag mayroong development dyan. Sa ngayon, maayos pa naman yung daloy ng trapiko. Wala pang, hindi pa nagkakabuhol-buhol yung daloy na... Nasaan banda ka ba? White Plains area o EDSA area?
8: East at westbound ditong White Plains Avenue, Alvin. Sarado ito sa lahat ng motorista. Kaya pwede kang tubahan sa inner road dyan sa maya Katipunan, no? At yung dito naman sa southbound at northbound ng EDSA, bukas pa rin sa mga motorista itong... EDSA busway, pero pagdating ng Santolan o Bubao, isasarado na yan. Pero din sa bahagi ng EDSA People Power Monument, bukas yan dahil nga sa mga nakaparadang sasakyan at siyempre sa mga nakapwestong pulis, Alvin.
0: Pwede mo ba ipiit yung camera mo para makita yung part ng EDSA? O may nagka-camera ba siya? Yan. O yan. So, EDSA yan.
8: Ito. Tuloy-tuloy. Medyo mabagal lang, hindi mabilis yung natakbo ng mga sasakyan dahil nga sa... nakapreso mga polis sa ilang membro ng INC sa bahagi ng EDSA. Pero bukas yan, no? Yung EDSA busway, bukas pa yan sa mga motorista, hindi pinagbabawalan na pumasok. Dito naman sa bahagi ng White Plains Avenue, talagang wala ka naman ng kahanan dito. Dahil po sa mga nakapwestong yung stage dito nakapwesto, nakaparada rin dito yung mga sasakyan itong Iglesia de Cristo. Kaya sa mga motorista na dadaan dito, kung kayong tumaan sa may inner road ng White Plains Avenue, Alvin.
0: So, ibig sabihin, yung northbound ng EDSA, yung pabalik dito sa EBS-CBN na limbawa, galing dyan sa kanto ng Ortigas, ang gumaganang lane, isa lang. Bus lane lang.
8: May dalawa siya, Alvin. Bukod sa yung future way ng EDSA, pinapasaan din ng sa busway. Ando naman sa south, yung magigitang Ortigas, bukos na yan lahat ng lane sa mga motorista.
0: Paano? Pangit na naman yung, bumalik na naman yung pangit mong audio. Paulit, paano yun?
8: Tingin kasi dito. Pero yung northbound, Alvin, mabagal yung usan na sakyan. Pero bukos yan sa mga motorista, pinapayagan din sa loob ng busway. Yung southbound naman, bukos sa mga motorista at mabilis yun po ng mga sakyan sa mga oras na ito.
0: Sige. Thank you. Maraming salamat. Intindihin na po natin, medyo maingay yung background ni Steve Raz. Pero sinusubukan na maayos po para marinig po natin lahat. Ano, Steve, thank you. Maraming salamat si Steve Raz. Isunod na po natin si Zeus Legaspi na nauwi na po sa phone. Patch na lang muna. Kung ano maayos yung signal ng Zoom niya. Go, Zeus!
7: Alvin, patuloy nga yung pagdami, yung pulit ng mga pulis na na-deploy dito sa EDSA People Power Monument para magbantay at magpanatili ng seguridad sa lugar. Kung saan inaasahan hanggang magpapatuloy yung programa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo mamayang alas 8 ng umaga. Nakita natin kanina, Alvin, nasa limang truck, lula ng mga pulis, NCRPO at QCPD yung dumating dito. Ilang sandali lamang yung nakalilipas. May mga tauhan din ng Philippine Coast Guard na nagsisilbing auxiliary o force multiplier. Bukod dito sa People Power Monument, may mga pulis din na nagbabantay sa southbound lane ng EDSA, particular sa EDSA, Connecticut. Nagbabantay naman ang mga tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department sa usad ng mga sasakyan sa EDSA. Sa ngayon, Alvin, andito na si QCPD District Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, at siya na yung nagmamando sa mga pulis. Ang ginagawa niya ngayon ay talagang mas pinaluluwag pa itong bahagi ng EDSA, Cordera, White Plains Avenue na nadaraan na ng mga motorista. Dahil ang nangyari kasi, Alvin, merong kaunting pag-iembudo rito ng traffic dahil yung isang tourist bus na nakaparada, yung unang bahagi nito ay sinasakop yung pangatlong lane ng EDSA na sana'y nadaraan na ng mga motorista. Kaya ngayon, dalawang lane muna ay nadaraan nandito, northbound mula Ortigas. Pero pagkalagpas naman dito sa may People Power Monument, makarating ng Capua Aguinaldo, ay tatlong linya na yung nagagamit ng mga motorista.
0: Hindi ba pwedeng tanggalin yung nakausling bus na yun, yung ulo niya? Hindi ba siya pwedeng tanggalin at ipalipat dun sa kabilang dulo ng White Plains? Yaman din lang na wala ng traffic dun?
7: Alvin, yan yung nakikita natin ngayon, no? Tila kinakausap ng mga pulis. Andito kasi sila sa may harapan ng tourist bus na tinutukoy natin. Ito mismo yung tourist bus na inatrasabante rin kahapon para maharangan yung bahagi ng EDSA. Ngayon, ang nakikita natin ginagawa rito ay may mga HPG. At ayan, nandito sila. Mismong HPG na yung nagmamando ng trapiko at nandito sila sa tapat ng bus. Antabayan na natin kung ano yung mangyayari at kung paano yung magiging pagtabi sa bus na ito, Alvin.
0: Sige, hanggang dyan muna, Susa. Tuloy mo.
7: Ano yun, Alvin?
0: Yeah, sige, tuloy mo.
7: Sa ngayon, Alvin, ang napapasingan natin ay patuloy yung pagbigat ng volume ng mga sasakyan na dumaraan dito. Pero yun nga, para sa mga kapamilya natin na magkumula ng EDSA, Ortigas, northbound dyan hanggang makarating ng Campo Aguinaldo, EDSA, Santolan at sa may bahagi ng Cubao, nadaraanan pa naman itong bahagi ng EDSA Corner, White Plains Avenue. Bagamat may bottlenecking o kaunting pag-embudo lamang dito sa may tapat ng People Power Monument, pero luluwag yan magkalagpas ng Campo Aguinaldo.
0: Hindi ba pwedeng ano? Hindi ba pwedeng padala si ano doon, si sino yung magaling magtanggal ng mga obstruction sa MMDA? Ano pangalan noon? Si Gabgo.
7: Si Gabriel Go.
0: Oh, 'di ba napakabilis niyo magtanggal ng mga obstruction. Ayan, malinaw na obstruction na nakakaharang sa pinaka main thoroughfare ng Metro Manila. Eh bakit hindi niyo matanggal-tanggal? 'Di ba?
7: Tama ka dyan, kahapon na nakita natin dun sa kanyang post sa social media, Alvin, ang ginagawa nung unit ni Gabriel Go ng MMDA ay yung mga alternate routes, yung kanilang inaayos, yun yung kiniklearing operation nila. Pero ngayon, antabayan na natin kung paano yung magiging operation nila. Ngayon naman, Alvin, mabanggit na lamang din, kita natin medyo inuusog na yung tourist bus, pero kasi may mga tourist bus pa na nakaparada sa kanyang likuran. Kaya titignan natin kung paano yung mamaneobra ito. Kung aabante na lamang ba, taalis talaga dito, iikot doon sa may bahagi ng Katipunan Avenue, o dito na lamang siya at aatras na lamang din yung mga bus na nakaparada sa kanyang likuran.
0: Oh, hindi kasi uobra na magsiga-sigaan. Ano po? Kung ang naapektuhan ay yung general welfare ng mas nakararami, ay hindi naman pwedeng magsiga-siga kasi may pulis nga dyan, di ba? Ang masusunod dapat yung law enforcement agencies at yung mga ahensya na in charge sa traffic. E kung nakakasagabal yan sa traffic at yung ahensya mo in charge sa traffic, ala ka naman ang masusunod yung nakasagabal. E di dapat ikaw ang nasusunod dahil ikaw yung in charge sa traffic, hindi ba, Zeus?
7: Tama ka dyan, yan nga rin yung pakiusap ng mga pulis magmula pa kahapon, ano? Na sana ay hindi maapektuhan yung kumbaga normal at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga dumaraan dito sa EDSA. At ngayon nga makikita natin kung paano yung magiging adjustment, lalo't may permit na sila mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City.
0: Sige, extra muna, extra.
7: Maraming salamat, Alvin, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legaspi,
9: TZMM.
0: Thank you, maraming maraming salamat kay Zeus Legazpi. Thank you, Radyo Patrol dito sa Metro Manila. Antabayanan po niyo yung mga follow-up report ng ang tatlong nating Radyo Patrol. May kaugnayan po dyan sa Kilos Protesta, dyan sa Maynila, dito po sa Quezon City. Magandang umaga muna kay na Grace San Mateo. Ma'am Grace, magandang umaga po sa inyo. Ganoon din si Mark Hernandez, na pinapabati ang kapatid na si John Paul at si Ted Kua, gising na gising na. Ganoon din si Honey Reyes ng PDO. Hindi pa tayo tapos dahil may mga Radyo Patrol pa from the provinces. Unahin natin si Noel Alamar. Go, Noel!
10: Alvin, good morning. Nagpadala ng karagdagang pwersa, Police Regional Office Calabarzon sa EDSA bilang bahagi ng pagpapatibay ng seguridad at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa gitnang aktibidad at pagtitipon sa Metro Manila. Personal na pinangunahan ni Brigadier General Hansen Barantan, ang Regional Director ng PRO-4E and Deployment ng Augmentation Force para mapalakas ang police visibility sa EDSA. Binigyan din naman ni General Marantan ang kahalagahan ng disiplina at profesionalismo ng bawat polis na nakadeploy. Inatasan din niya mga tauhan na mahigpit na pairalin ng polisiya ang maximum tolerance alinsunod sa umiiral ng mga patakaran ng pambansang polisya. Tinayak ni General Marantan na laging nakaantabay ang PRO-4A na magbigay ng karagdagang suporta kung kinakailangan para mapanatili ang kaayusan kahit pa may mga kilos protesta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alaman, DZMM.
0: Sabi ni Butch na Garcia ng Land Bank, southbound, medyo heavy sa EDSA po ito, ha. Pero mabilis ang daloy ng traffic. Photos sa tapat daw ng People Power Monument. Super luwag na yung EDSA after ng Ortigas. Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Isunod natin si Arnel Ozaita. Go, Arnel.
11: Yes, good morning, Alvin. Apat ang nasawi habang 11 ang sugatan matapos araruin ng isang truck ang isang lamay sa gilid ng Maharlika Highway sa barangay Ibabang Palsabangon, Pagbilao, Quezon. Patay sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng truck ang northbound lane nang umano'y makatulog ang 24-anyos na helper na siyang minamaneho ng driver na nagpahinga muna. Dahil dito lumis ang truck sa kabilang linya at dumiretso sa lamay na nasa gilid ng kalsada bago sunod-sunod na mabangga ang isang jeep, tatlong motorsiklo at dalawang tricycle na nakaparada at saka sumalpok sa puno. Napailalim sa truck ang dalawa sa mga nasawi habang naitakbo pa sa ospital ang dalawang iba pa, ngunit idineklara ng dead on arrival. Patuloy ang investigasyon ng polisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Magandang umaga sa iyo, Richard Merck. Ganoon din si Alfred Estilan. Yung mga suki po natin, nagising na at bahagi po ng mahigit 25,000 ba, Bea? Mahigit 25,000 na nakamonitor po sa atin ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Good 35
0: na. O 35,000 na pala. Magandang umaga din po kay Manong Rod Izon na mag-uulat po sa atin. Go, Manong Rod.
12: Good morning, Alvin. Dalawang batang lalaki ang iniulat na nasawi matapos na malunod sa River Dam sa Barangay Kulis, Hermosa, Bataan, Martes ng hapon. Sa report ng Hermosa Police kay Bataan Police Director, Police Colonel Martes Salvadora, nabatid na ang dalawang biktima, isang 8 at isang 12 anyos, pawang residente ng Sitio Maligaya, Kulis, Hermosa. Ang dalawang nasawi ay sinasabing naliligo sa Gasak River Dam sa Barangay Gasak, Kulis, Hermosa, kasama ang isa pang bata pasado alas 5 ng hapon nang hindi sinasadyang matangay ng malakas na agos ng tubig sa malalim na bahagi ng ilog. Sinasabing nagawa pang humingi ng saklolo ng isa pang batang nakaligtas at sa tulong ng Metro Bataan Development Authority MBDA, mabilis na nakarating ang Hermosa Rescue Team sa lugar. Natunto ng dalawang bata sa lugar at nakuha sa tubig. Sinailalim sa Cardiopulmonary Resuscitation, CPR, bago isugod sa Orani Hospital, ngunit namatay din ang dalawang biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Manong Rod Izon. Maraming salamat po sa ating mga magigiting at masisipag na Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Teka muna, kailangan natin mag-break. Pero bago mag-break, batiin yung mga nasa X naman na mga matatampuhin. Agaya ni Ma'am Sara Concepcion, magandang umaga po sa inyo. Si Ma'am Ellie Trinidad. Aba, si Ann Bustamante Calumarte, nasa X na rin ha. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Ay, ikaw muna, mamaya na yung gap. O di si Asik muna. Si Asik Roger Masapul, ang Assistant Secretary for Governance and Operations po ng Department of Education o DepEd. Magandang umaga po sa inyo, Asik.
9: Good morning!
13: Hi, magandang umaga, Alvin, and kasama si Doris.
0: Wala pa po, nag-make up pa si Bigonia, mamaya pa po sasali. Asik, ano okay, na po yung gagawin natin moving forward after the investigation dun sa Camarano po? Ano yung mga pagbabagong gagawin natin sa ating mga public schools after nung Tacloban shooting?
13: Yeah po, so eye-opener nga po yun nga yung Tacloban. So, Agara pong nagpagawa po si Sec Angara ng nationwide school safety and security audit. Dito po inalam namin kung ano yung mga pangangailangan pa sa security guards, sa mga metal detectors, sa mga perimeter fences at sa mga CCTV. Dito po namin nalaman na medyo marami-ramat po ang kakulangan sa mga ganitong kagamitan at mayroon na po kaming direktiba na bumili na ang mga schools ng mga ganitong gadgets para sa security arrangements sa school.
0: So ano po ang magiging moving forward o in the next few weeks, ano po ang magiging minimum na pang safety gadgets or equipment na dapat meron po sa ating mga public schools nationwide at magkano po ang ilalaang budget ng DepEd?
13: At least po mayroon pong handheld metal detectors po yung mga ano natin, mga schools natin. At sa kasalukuyan po, dahil hindi naman ganun kamahalan itong handheld metal detectors, ay kaya na po itong bili ng mga paaralan natin. Pero po, ang tinitingnan namin, Alvin, na medyo challenging, itong mga schools na malalaki. So, ang example ko nga dito, yung Parañaque National High School na mayroong 14,000 na enrollment.
0: Wow, dami!
13: Medyo po nightmare po ang ganito. Kaya ang tinitingnan namin, hindi lang siya handheld, yung walk-through metal detectors. Kaya para mas mabilis yung pagpasok ng mga bata, at hindi lang siya iisang pasukan, medyo marami-rami, mga tatlo, apat, or lima na lane para mas mabilis din po yung pasok ng mga bata. And then importante po Alvin, kasi nga yung perimeter fence po based sa survey namin may mga schools pa na wala pa talagang mga konkretong perimeter fence. So yun din po ang binibigyan namin ng attention at kino-coordinate namin sa local government units using the SEF kung makapagbibigay ng pondo habang ginagawa po namin ang pondo for 2027 at sure po na po-propose po kami ng pondo para dito sa 2027.
0: Dapat po ba lahat ng public schools in the whole country ay may gwardiya, at least one, isa man lang gwardiya? Kasi may ibang school po na walang gwardiya. Ano, depende sa yaman ng LGU.
13: Tama po. Tama po yan. At least one po. But of course, the same argument sa malalaking school, Albino. Pero yun nga, at least one, ang presence niya is parang considered as deterrent na rin sa mga sa mga pwedeng gumawa ng masama. At yung bug inspection po, regular na pong ginagawa yon. And even yung visitor management, lahat po ng visitor ay kailangan dumaan sa proseso doon sa gate. At syempre yung mga papasok na mga sasakyan, na mga bisita, ay kailangan pong tingnan. So, kagaya ng ginagawa natin sa ibang mga malls, ganyan.
0: Po, sa numbers po, no, para lang magkalinawan, yung security guards ngayon na nagbabantay sa ating mga public schools, ASEC, ay nasa ilan? 200 lang out of the thousands of public schools in the whole country?
13: Hindi naman po 200 lang. Kasi
0: ilan
13: meron
0: ba?
13: Meron po tayong 48,000 public school. So, based po dito sa ating audit, mayroon na po tayong 31.7% na schools ang mayroon na pong at least one deployed security guard sa school premises. So, ibig sabihin nito, ito translate natin ito sa numero ng mga schools. Mayroon na po tayong at least sa 31.7% ng 15,000 268 schools na mayroon pong security guard. I-qualify ko lang po, yung security guard po, combination ito ng itong talaga mga galing na mga agency at mayroon din pong ang DepEd nag-hire ng mga tinatawag nating watchmen. Ito po ay regular item at mayroon din po tayong ang security guard or watchmen na pinupunduhan po ng LGU at ng PTA.
0: Opo.
13: So mayroon na po tayong pero po ang problema lang is based po sa report ng mga schools natin, mayroon po tayong nasa around 32,000 na mga schools na walang report na mayroon silang presence of security guard.
0: Medyo marami-rami pa yun. Asik ha, 32,000 all over the country. So moving forward, ang objective o yung goal ng DepEd, dapat mayroon. A minimum dapat mayroon moving forward. So kailan mababudgetan? 2027 pa po?
13: Hindi po. Ngayon pong 2026 po, tinitingnan namin yung kasi ang lahat ng school may budget. At kung papansinin mo, based doon sa data na sinabi ko, 51% doon ay funded ng school MOA and 25% ay funded ng LGUs and 1.7% ay funded ng PTA, yung Parent-Teacher Association. So, titingnan po namin kasi may mga may mga standard by fund for schools at tinitingnan namin kung pwede na namin itong maibaba sa mga schools at mabigyan ng pondo para makapag-hire at least watchmen yung mga small schools natin. Pero ang sa mga small schools kasi, Alvin, ang mga parents po kasi hindi namin sinama sa bilang ay nagbo-volunteer po sila na at least magbantay relyebo yung mga parents sa mga small schools.
0: Opo. So mag-i-issue po ng memo si Secretary na lahat ng schools dapat magkaroon ng gwardiya at kahit isang gwardiya man lang.
13: Actually po, kasama na po siya doon sa inisyo namin na DepEd order noong March 2026 na yung policy on ensuring inclusive and motivating school environment. Minimum po yung guard doon present.
0: Okay.
13: But of course, it's always a question of of budget po talaga, Alvin. But,
0: yeah.
13: But of course, with the help of other agencies and especially the LGU, I think mapupunuan natin yung kakulangan dito sa mga pangailangan.
0: Asik, one last ano po. Yung CCTV, pabor po ba kayo? Dapat lagyan ng CCTV ang mga schools, yung mga classrooms, pati na yung facade o yung entrance ng mga paaralan?
13: Malaki po yung tulong ng may CCTV. Pero alimbawa, Alvin, sa Paranaque National High School, ang dami pong classroom doon. So, tinitingnan namin yun lang munang mga ingress at egress, tapos yung mga likod at yung mga pasad at Sa classroom po parang pinag-aaralan pa namin kung every classroom ba lalagyan namin ng CCTV. Pero based doon sa nangyari sa Tacloban, kailangan po talaga doon sa mga sa hallway mayroon. Doon naman makikita na kung sino yung pumasok, sino yung lumabas na hindi naka-uniform or kung ano yung may commotion na nangyari, makikita na siya. So, marami-rami na rin pong school ang mayroon tayong mga CCTV, lalo na dito sa NCR kasi nga po sinasagot po ng LGU. But of course, DepEd po ay maglalaan din po ng pondo para dito moving forward.
0: Yeah. Hanggang dyan muna tayo, Asik, tapos magpa-follow-up interview lead kami pag may development. Thank you, Asik, ha? Mabuhay po kayo dyan sa Department of Education.
13: Maraming salamat
0: po kay Asik Roger Masapol ng Department of Education. Sabi ni Mark Hernandez, mahal nga o wala eh. Kailangan natin mga pital para sa kabataan. Ano po? Kasi makakatulong po yan sa monitoring. Pag hindi naman natin ginawa at may nangyari, o hindi magsisisihan po tayo dahil wala tayong ginawang sistema. Ano po? Magandang umaga kay Attorney Chris Benijo. Sabi niya, magandang umaga sa napakagwapong BOC DepCom. No, may ganun ka pa, Attorney Chris, ha? Si General Noli Batan. At congrats daw sa BOC at sa lahat ng ating district collectors para sa ating June collection performance. Ba? Energy pa for July. Teka muna, kailangan naming mag-break. Kakausapin po natin ang National Capital Regional Police Office sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Wednesday na. Konting rin na lang weekend na.
3: Good morning!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
15: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
16: Ang husay!
17: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
20: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
21: DZMM, Radyo Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
22: Delivery! Maria Jose!
23: Akin yan? Ang laki ng box!
22: Surprise!
23: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
22: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
23: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
24: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
15: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
25: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
26: Tuloy lang sa activities on the go.
25: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
27: Para sa mga active adults, may Arthrosin.

0: Magandang umaga po kay Police Colonel Allen Ray Co, ang officer in charge po ng Public Information Office ng Philippine National Police. Magandang umaga sa inyo, Colonel.
1: Good morning!
2: Good morning, sir.
0: Opo, si Alvin po ito. Mga kamusta lang po ako ng assessment po ninyo for today, kasi may part 2 pala, may day 2. Ang kilos protesta po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kumusta yung assessment natin so far, Colonel?
2: Sir, ito po, yung as of now, last night po ay nabawasan yung tao doon sa People Power Monument. Mm-hmm. Nasa estimated crowd po ay nasa 6,000. But we expect this to increase habang nadadagdagan po. Sa pagdating po ng oras kung saan ay grinant sa kanila yung permit po. Ang permit po na binigay sa kanila ngayon is for today, July 1, from 8 a.m. to 8 p.m.
0: So far, so good naman po ano, yung pag-aayos ng seguridad, hindi sila abala sa publiko kasi nakaabala po sila kahapon, eh, hindi na po makontrol sa sobrang dami, pati yung mga sasakyan na hinambalang na po si EDSA. I don't know, ngayon, papanong directive po ng pamunuan ng PNP?
2: Yes sir, we will ensure na hindi na po mangyari ito, na yun nga po, malaking abala at aberya ang naibigay sa mga ibang kababayan natin, mga mamamayan na hindi naman po konektado o hindi participant dito sa nangyaring kilos protesta. So ang Philippine National Police po ay nagsusumamo o humihiling sa pamunuan at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, nire-respeto po namin ang kanilang karapatan to peaceful assembly, mm-hmm, as guaranteed by our constitution, di po ba? But as fellow Filipinos, we appeal to them na to conduct yung gathering po in a peaceful, orderly, and lawful manner, especially yung today po.
0: Tama. Wala po tayong...
2: sana po, yes. Yes,
0: sige
2: sir,
0: na, sige na. Sige,
2: Opo.
0: Sige, tuloy nyo po. Sana po.
2: Yes, sir. We ask that they remain within designated areas. Ang area po na designate sa kanila ay along White Plains Avenue, Temple Drive, Quezon City. Diyan po yung area. They shall remain there at all times. At wala pong magiging very clear po dito sa binigay grinant sa kanila na permit na no total road closure will be undertaken during the duration of the activity. So this includes, obviously, yung along EDSA po mismo. So sana hindi na po natin makita yung sadya na hinarang yung mga sasakyan at yung mga buses pa po na talagang para maantala or completely stop yung ating traffic po.
0: Opo.
2: We ask that they remain there at cooperate with the police and local government personnel on the ground.
0: Tama.
2: And always be mindful of the safety and convenience of the general public po.
0: Tama po yun.
2: Including those who depend on the affected roads and thoroughfares.
0: Opo.
2: For their daily needs. Marami po tayong narinig na balita na, di po ba, na na-delay, hindi nakapasok, or na-late sobra. Ito naman po ay kabuhayan na ng ating mga kababayan. Huwag na po sanang maapektuhan dito sa ating ginagawa.
0: Opo.
2: At paalala ko lang po, the PNP is not here to suppress your right to assembly. We will be there with you for your safety and the safety of everyone around you.
0: Tama.
2: Magka-partner po tayo dito para sa kapayapaan, yeah. Hindi po kami inyong kalaban.
0: Pero kagaya niyan ngayon, yung reporter po namin nandun ngayon sa rally site, ano po, eh may isang bus doon nakausli ang puwit o nakausli yung parte niya na kumain na sa isang lane ng EDSA. Eh hindi naman po obrang ganun, ano po, na makakasagabal po tayo, ay main thoroughfare po natin yung EDSA. Paano bang gagawin natin doon, Colonel?
2: Yes, sir. Nagbigay na po ng direktiba ang ating Chief Philippine National Police sa local command, sa regional director, sa district director ng Quezon City na to ensure yung smooth flow ng traffic and as much as possible ay reduce the inconvenience to the public, sa publiko po. Ito po ay, again, ang Chief PNP pa po natin ang humihingi ng paumanhin at he would like to reassure the public na gagawin po ng lahat ng PNP para po masaayos ang sitwasyon sa kung saan po nagaganap ang protest.

0: movement.
1: Apo, ngayon may mga ilang personalidad po, Colonel, na nanawagan na pumunta din ng EDSA o makisali din sa mga kilos protesta. Paano po ang gagawin natin pag lumobo ang tao dyan at lumaki na lumaki ang crowd?
0: We are fully deployed, sir, and we are ready for any contingency. We have contingency plans in place. We have security protocols in place. We will be able to handle po. Ang nakalagay po naman sa kanilang permit, according to their own estimates, ay it will not exceed 100,000. And we will be able to deal with this number.
1: So kung aabot lang ng 100,000, kayang-kaya?
0: Hindi naman po yung parang sinasabi na kayang-kaya. But, sir, we have plans. And we have security protocols that will be activated according to the need po.
1: Ngayon, doon sa mga... May kinasuhan ba kayo? May dinampot ba kayo kahapon, Colonel? Kasi hindi na malinaw kung may mga... Mayroong yung nag-atrasabante na may tinamaan na pulis ninyo. Ano nang nangyari doon?
0: Yes, sir. It's still being investigated. They were released. Yung apat po na... Since there was lack of evidence, it was not sufficient according to the QCPD ang naano po sa apat na ito. They were temporarily held para po hindi na baka gawa pa ng mali doon.
1: Opo. So, Colonel, para lang malinaw, kasi may mga kritisismo po from the general public, lalo sa social media, na parang tila natatakot po ang mga pulis dahil ito ay Iglesia ni Cristo. Malaking grupo. Ano po? Paano ba, once and for all, ano ang gusto ninyong sabihin sa general public? Meron bang parang kinikilingan at meron pang parang tila may nag-hold back sa inyo na i-implement po yung batas dahil ang involved nga po dito ay Iglesia ni Cristo? Colonel?
0: That is not true at all. Sa ano na po namin eh, sa sinumpaan na nga po namin eh, we serve, di ba, and protect, and we, without fear or favor, wala po tayong pinapaboran. We implement the law equally, kahit sino pa po ang involved. And we have proven this time and again. So kaya nga hinihiling natin dito sa grupo, alam nyo po, kasi pag may mga ganitong sitwasyon, we would not like to escalate. Kung nagkaroon na ng tension, hindi po kagustuhan ng pulis na lalong mag-escalate. Magiging chaotic po yan, di po ba? So ang palaging ano natin, ang kabilin-bilinan, standing directive, galing pa po sa Malacañang, and as reiterated by our chief TNP, ay maximum tolerance po tayo on the ground. Maximum tolerance. So yan po ang inaano natin, always de-escalate the situation para po hindi grumabe.
1: Okay. Magandang umaga po at maraming salamat, Colonel. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po, sir, at magandang umaga po.
1: Magandang umaga kay Police Colonel Allen Ray Co, ang officer in charge po ng Public Information Office ng Philippine National Police. Si dating DTIU Sec Zenny Maglaya pala. Nakamonitor din sa atin. Music Zenny! Magandang umaga po. Sabi niya, nakikiusap kami, Il. Pakilagay daw ng note sa coverages natin ng rally kung live o file video. Oo nga, minsan nakakalito din, ano? Actually, usually nilalagyan din naman yan, eh. Kung live o di kaya file video. Para siguro, para makita daw nila yung time, yung date, kung kailan. Sige, Yusek Zenny, maraming salamat po sa reminder. Sabihin po natin sa mga pamunuan namin, ha? Mark Hernandez, magandang umaga. Ganon din si Kagawad Marlon Nason. May anunsyo lang, andyan na si Senator Ro... Senator tuloy. Si Senator Ronald Llamas nandiyan na pala. Wait lang sir, ha? Yung Batangas, walang face-to-face classes at mag-shift po to modular distance learning o levels, public and private. Oh, ito po yung mga lugar sa Batangas. Bakit, anong rason? Bakit ganito yung ano, yung diskarte? Anong reason to, Camille? San Pascual, Balete, San Juan, San Jose, Rosario, Taisan, Ibaan, Lobo at Malvar. Tapos preschool to senior high school, shift naman to modular distance learning, public and private, Mabini, Padre Garcia, Calaca, Calatagan. Tapos yung no face-to-face classes naman, hybrid, asynchronous, lahat ng levels sa public and private, sa Matas na Kahoy at sa Tuwi. Preschool to college naman, no face-to-face classes. sa Laurel at all levels Limeri, Lian, Nasugbu, Taal. Hindi, bakit nga? Anong dahilan nga? Bakit may kami? Anong reason bakit may ganitong ano, may bagyo ba doon? May kalamidad, may dahil kay Bagyong Henry. Ibig sabihin malakas ang ulan doon ngayon sa area ng Batangas, para naaraw dito sa Metro Manila, ano po. Sa Laguna po, meron din pong ganyan. Mamaya natin announce, mahaba eh. Si may time check pa pala ako, Camille. 6:52.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Magandang umaga, former Secretary Ronald Llamas, isang political observer at heckler. Magandang umaga po sa inyo, Secretary.
3: Good morning!
4: Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng iyong tigapakinig.
1: Opo, anong basa ng mga political analyst at political observer sa ginagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ito ba'y may kaugnayan sa estado ng politika sa bansa, Secretary?
4: Well, nangyayari ito sa isang unprecedented moment na meron kang unprecedented Senate crisis, no? Na maalala mo naman, no? Na kaka-resolve lang in terms of leadership. Mm. Not the crisis itself, but yung leadership component ng crisis, no? At ikalawa, nangyayari ito dito sa unprecedented corruption scandal in the hundreds of billions na nagsimula more than a year ago. At ikatlo, nangyayari ito, papasok sa isang unprecedented impeachment ng isang vice president.
1: Mm-mm.
4: The first time na may impeach ang isang vice president na kandidato for president sa 2028 at nangunguna doon sa mga surveys for now. At ikaapat, nangyayari ito, papunta ng SONA, yung first anniversary ng mahiya ka naman speech ni President Bongbong a year ago, kung saan siya yung naglantad nitong 15 malalaking contractors at yung mga politiko na involved dito sa massive corruption na ito. So very volatile yung political landscape nung nangyari itong malaking rally na ito kahapon. Clearly, yung purpose ng rally ay dalawa. Una, protektahan si Marcoleta. Nasabi nila, tinutugis at saka pinipersecute dahil dun sa kanyang pag-expose daw ng corruption as head ng Blue Ribbon nung panahon ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Mm.
4: Ikalawa ay yung galit nila, yung whataboutism. What about yung iba? Bakit yung iba ay hanggang ngayon wala pang kaso at hindi pa nakukulong? Bakit inuuna si Marcoleta? At yung kasama dyan, yung not-so-bail threat, na kung ito ay hindi nyo i-resolve, kung hindi nyo i-atras yung kaso ni Marcoleta, kung hindi nyo kakasuhan yung ibang mga corrupt officials, eh dadali namin ito sa inyong pintuan, no, sa Malacanang. No, not-so-bail. No. Kaya yun yung nangyayari kahapon at saka ngayon, no? Kaya yung potential ay baka hindi lang disruptive. Yung potential ay pwedeng maging destabilizing.
1: Ayun.
4: Sabi ng dalawang tao kahapon, si former Secretary Jing Paras, Secretary ng panahon ni Digong, at saka si Celis, yung SMNI, ang sabi nila ay nandito si Vice President, handa ka lang, baka ikaw ang pumalit. So, hindi na ganun ka-bailed yung threat na kung hindi kayo aatras, eh posibleng ipalit namin yung Vice President.
1: Yeah, pero apparently, mukhang hindi din ganun katindi yung threat. As a matter of fact, na Malacanang sabi hindi threat eh. Kasi even the President pushed through or will push through with his Canada trip. Hindi ba today, aalis ano? Kasi hindi naman aalis yan pag credible masyado yung threat, di ba, Secretary?
4: Yes, dahil ang dilema ng Malacanang, no? Kung hindi nila ito haharapin. Ibig sabihin kung aatras sila, sobrang lame duck ang magiging itsura nila. Ibig sabihin from now until 2028, hostage na sila nitong religious group na ito or other groups na maglulunsad ng ganitong klaseng rally. disruptive rally. So magmumukha silang sobrang mahina. Kaya yung pag-postpone nila o pag-cancel nila nung speech ni President Bongbong doon sa assembly ng FOCAP, Foreign Correspondents Association, ay hindi maganda yung itsura. Tapos kung ika-cancel pa nila yung state visit sa Canada na medyo major, eh talagang magmumukha silang umaatras at hostage. Lalo na kung hindi nila itutuloy yung kaso na sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla ay ilulunsad nila against Senator Marcoleta. No? So yun yung isang dilema nila. Pero pag tinuloy naman nila, baka kasi itong disruption maging destabilization.
1: Mm.
4: So yun yung dilema nila. Mukhang ang pinili nila yung una. Hindi. Kukuha namin to. Aharapin namin ito, hindi namin i-atras yung kaso, at papalabasin namin o ipapakita namin na yung threat ay hindi ganun kalaki. Mukhang yun ang naging option nila.
1: Ibig mo sabihin tutuluyan si Marcoleta, itutuloy yung kaso?
4: Yes, no? Yes, mukhang yun ang magiging position nila. Pero gagawin din nila yung medyo delayed na proseso or pabilisin yung proseso dun sa ibang makakasuhan. Halimbawa, mga contractors, halimbawa, mga ibang tao sa gobyerno na medyo hindi maganda yung image dahil yung nag-iisang cabinet secretary na kinasuhan nila, eh mukhang gagawin pang state witness.
1: Mm.
4: So, sino na yung naiwan na tao ng gobyerno yung kinasuhan? So, yun yung ikalawa. I-escalate nila yan. At ikatlo, mga politiko. Katulad ng mga congressmen na dati sabi nila more than 60 ang involved. Pero ni isa, wala pang nakakasuhan or nakukulong. Maliban kay Saldico na nakasuhan. So, tingin ko, isasabay nila yung mga iba na yan, no? Para matanggal yung image na selective. Selective yung kanilang mga kinakasuhan.
1: Apo.
4: Ang napabilis yung kay Marcoleta, bakit? Eh siya kasi yung umamin eh. Siya yung umamin doon sa indirect bribery na more than 50 million kaya plunder.
1: Yeah.
4: Yung sinasabi nila na paano ito magiging plunder? Hindi naman ninakaw sa pera ng gobyerno o kaba ng gobyerno. Established na yan eh. Malinaw na yan sa batas eh. Kung maalala mo, Alvin, nangyari yan noong panahon ng ERAP.
1: Yeah.
4: Yung kanyang kaso ay galing sa private money.
1: Mm.
4: Yung mga weteng, di ba? Weteng lords, ang pinanggalingan. So, kahit galing yan sa private money, kahit hindi yan galing sa kabalang bayan, yan ay plunder.
1: Mm.
4: Pag more than 50 million, no? Kaya yun ang nangyari kay Marcoleta. Kaya mas mabilis. Siya na mismo umamin eh, doon sa kanilang television program o television network na tumanggap siya ng 75 million. At tumanggap siya hindi during the campaign period. So hindi siya campaign violation.
1: Yeah.
4: Siya ay indirect bribery at more than 50 million plunder yon.
1: Yeah. Sa isa na lang.
4: Ang ating batas.
1: Oh, pati sa pastillas ganyan din yung nangyari yung kay Risa Ontiveros, ganyan din yung nangyari ano po. Pero one last, sabi ng iba ito ay pagtatangka, attempt para mapatalsik si Pangulong Marcos at ipalit si Vice President Sara Duterte. Ito daw ay testing the waters kung kakayanin. Do you agree?
4: Yes. Iyan ay isa sa possible objective. At inamin yan kahapon ni Secretary Paras at saka si Caselis ng SMNI. No? Pero hindi naman yan lost sa atin eh. No? Na kung yung mga moves ng mga makukulong, yung moves ng mga may impeach, yung moves ng mga makakasuhan madadala sa ICC, lahat yan ay magko-converge. Dahil wala na silang ibang choice kundi pabagsakin ng gobyerno. No? Kaya hindi naman siya, ibig sabihin, hindi naman siya ganun nakatago.
1: Mm.
4: Na medyo obvious naman yan. Whether they will succeed, I doubt it. Dahil mukhang naglabas ng statement ang PNP, naglabas ng statement ang Armed Forces of the Philippines, etc. Kaya tingin ko for now ay hindi nila kayang gawin yan. No? Tingin ko by today magdi-disperse na yan. By today. No?
1: But they will attempt again and again and again.
4: Yes. Halimbawa, going into the impeachment, malamang magkaroon na naman ng ganong klaseng mobilization. Ihahalo na nila yung impeachment at saka itong mga makukulong katulad ni Marcoleta. Tapos going into the SONA, mauulit na naman yan. So, ang mahalaga rito, ipakita lang gobyerno, siya ay firm, siya ay malakas, siya ay hindi kayang i-pressure. Pero at the same time, kailangan niya ipakita na kakasuhan at ipapakulong din niya yung mas marami ng mga tao na involved dito sa corruption na siya mismo ang umamin, siya mismo ang naglantad. Kailangan isabay nila yon, no? Or else, magiging vulnerable sila.
1: Thank you.
4: At magiging hostage sila forever, no? Hanggang 2028.
1: Hanggang dyan muna tayo, Sec. Nag-overtime na tayo, pero maraming salamat sa insights mo. Mabuhay ka.
4: Maraming salamat din, Alvin.
1: No? Magandang umaga si former Secretary Ronald Llamas, isang political heckler slash analyst. Naniniwala ka ba kay Llamas sa Bigornia?
3: Oo naman.
1: Ang bilis, ano? Walang pag-aalin langan.
3: Walang patumpik-tumpik.
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
5: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Signal number 1 nakataas sa 3 lugar dahil sa Bagyong Henry. Pero tubig sa Angat Dam sa Bulacan bumagsak na sa critical level.
3: 4 na aresto sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Maraming motorista at tsuper na perwisyo rin dahil sa matinding traffic.
1: Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagpalipas ng gabi sa People Power Monument. Pagkilos itutuloy mamayang alas 8 ng umaga.
3: Senado handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. PNP handa ring arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sakaling lumutang sa paglilitis.
1: 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, ipatutupad ng 2 bugso, pero ilang labor groups tinawag na barya ang dagdag sahod.
3: Grade 8 student subatan matapos saksakin ng 12 anyos na estudyante sa Bacolod City. 15 anyos na estudyante nahulihan naman ng baril sa paaralan sa Cagayan.
1: Pulis sinibak dahil sa pangmumulestya sa 8 taong gulang na bata sa Taguig City.
3: Sa showbiz spotlight, ilang celebrities dismayado sa napakalaking electric bill ngayong buwan.
1: Yan pang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, July 1, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, tuluyan ng naging Bagyong Henry ang binabantayang low pressure area. Ulitong namataan sa layong 115 kilometers sa kanluran, timog kanluran ng Abukay, Bataan. Taglay lakas na hangin umaabot ng 45 kilometro per hora at pagbugsong 55 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 1 sa southwestern portion ng Zambales, western portion ng Bataan at Lubang Islands. Posibleng lumakas pa ang Bagyong Henry na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga.
3: Bumagsak na sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumaba sa 159.95 meters ang tubig sa Angat Dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Bahagya rin bumaba ang tubig sa Binga, San Roque, Pantawangan at Magat Dam sa kabila ng pag-ulan. Simula ngayong araw, ibinabana ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second. Nauna nang sinuspinde ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal.
1: alas 7:06. Apat ang naaresto sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Kabilang dito ang driver na pinaandar ng atrasabante ang minamanehong bus, kaya naipit ang mga pulis. Isa naman ang sinasabing nanuntok ng pulis habang sangkot sa komisyon ang isa pang naaresto. Pinalaya na habang iniimbisigahan ang bus driver, gayon din ang nanuntok ng pulis. Dinala naman sa PNP General Hospital ang 3 pulis na nasugatan dahil sa gulo sa gitna ng rally. Pinag-aaralan din ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa ilang rallyista, kabilang na ang mga lumabag sa batas trapiko. Tiniyak naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberin na walang special treatment sa pagkilos kahit miyembro siya ng Iglesia ni Cristo. Nangako rin ang PNP na walang papaboran at patas na ipatutupad ang batas.
0: Wala po tayong pinapaboran. We implement the law equally kahit sino pa po ang involved. And we have proven this time and again. So kaya nga hinihiling natin dito sa grupo at ay maximum tolerance po tayo on the ground. Maximum tolerance. So yan po ang inaano natin. Always de-escalate the situation para po hindi grumabe.
1: Si PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co.
3: Umalma ang ilang transport group sa abalang idinulot ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na dahil sa pagkilos, maagang gumarahe ang ilang tsuper ng jeep at UV Express na may biyaheng Ortigas at San Juan. Pinayagan naman ng LTFRB ang hiling ng grupong makabiyahe sa ibang ruta, partikular sa Ortigas Extension hanggang Shaw Boulevard.
6: Yun po yung unang pumasok sa isip namin na na makapag mabigyan kami ng rerouting na hindi po kami huhulihin. Kapag may mga rerouting po na ganyan, nagiging out of line. Kaya hinuhuli kami po yung mga no work, no pay. Kailangan natin silang ihatid at hindi din maabala.
3: Bagamat ginagalang ang karapatan na nanawagan ng Stop and Go Coalition na ikonsidera sa pagkilos ang epekto sa pampublikong transportasyon.
1: Walong minuto makalipas ay 7 ng umaga. Naperwisyo rin ang maraming motorista dahil sa matinding traffic na idinulot ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Madaling araw pa lang ay sinakop na ng mga rallyista ang northbound lane ng EDSA at bahagi ng White Plains. Nagmistulang parking space ng mga sasakyan ng EDSA, kabilang bahagi ng Ortigas Flyover at Ortigas Service Road. Nagtulungan ang mga pulis na alisin ang bus na iniharang sa kalsada na nakaapekto sa operasyon ng EDSA bus carousel. Pero nanindigan ang mga rallyista na kailangan magsagawa ng protesta sa kabila ng perwisyo sa mga motorista.
7: Malaking abala to kasi imbis na maparami yung booking namin, lalong antabala yung biyahe namin.
8: Marami kaming dinaan ng ruta dahil may mga part po na halos hindi na po maandar talaga.
9: Ano po expect nyo pagka nag-rally? Ayan po. Gusto nyo po ba pagka nag-rally, payapa po lahat? Hindi naman po. Sakripisyo po talaga. Para sa bayan din naman po ginagawa namin eh. Hindi naman pa sarili eh.
1: Para sa MMDA, maraming paglabag sa batas trapiko ang nagawa sa kasagsagan ng pagkilos sa Iglesia ni Cristo. Bilang solusyon, iniurong ang mga concrete barrier sa EDSA busway para makadaan ang mga motorista. Naka-standby din ang mga tow truck na hahatak sa mga sasakyang ilegal na nakaparada sa EDSA. Umaasa ang MMDA na hindi na haharangan ng mga rallyista ang EDSA ngayong araw.
10: Binigyan sila ng permit in exchange na wala dapat nakambala sa EDSA. Sana naman ay they keep up their word. Hindi nila haharangan ng EDSA para magamit ng ating mga kababayan na hindi naman kasali dyan sa kanilang protesta.
1: Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
3: Iginagalang ni Pangulong Marcos ang rally ng Iglesia ni Cristo na nananawagan ng transparency at accountability. Pero nagtataka ang Pangulo dahil inilunsad ang pagkilos matapos i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta ngayong Linggo dahil sa kawalan ng permit at koordinasyon. Iginit ng Malacañang na malaking perwisyo ang idinulot ng pagtitipon kaya napilitan si Pangulong Marcos na kanselahin ang ilang aktibidad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makabubuti kung dumaan sa proseso ang mga ralista para hindi maging perwisyo sa mga empleyadong papasok ng trabaho. Itinanggi rin ni Castro ang paratang na selective justice sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects.
11: Masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Kung ang re-request naman po nila ay mas makakasama sa hustisya o makakasama sa mas maraming tao, hindi po basta-basta makikipag-negotiate ang Pangulo kung may maaapektuhan at ito naman ay labag sa batas.
3: Naniniwala ang political analyst na si Ronald Llamas na layo ng rally na protektahan si Marcoleta at questionin ang hindi pagpapanagot sa iba pang isinasangkot sa anomalya.
4: Bakit inuuna si Marcoleta? At yung kasama dyan, yung not-so-bail threat na kung ito ay hindi nyo i-resolve, kung hindi nyo i-atras yung kaso ni Marcoleta, kung hindi nyo kakasuhan yung ibang mga corrupt officials, eh dadali namin ito sa inyong pintuan, no, sa Malacanang.
3: Pero para kay Vice President Sara Duterte, refleksyon ang rally sa pagdami ng mga hindi kontento sa aksyon ng administrasyong Marcos.
1: Alas 7:13. Itutuloy na Iglesia ni Cristo ang rally sa EDSA ngayong araw. Ito'y matapos sa aprubahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa pagkilos sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang Temple Drive simula mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero nakasaad sa permit na hindi dapat isara ang mga kalsada sa pagkilos at iyaking malinis at payapa ang lugar. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagpalipas ng gabi sa People Power Monument para dumalo sa ikalawang araw ng rally. Inaasa ang abot ng halos 1,000 ang dadalo sa Wednesday mass action ngayong araw. Kahapon, 16,000 ang nakiisa sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Hiniling ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co sa mga rallyista mapayapang idaos ang pagkilos.
0: So ang Philippine National Police po ay nagsusumamo o humihiling sa pamunuan at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, nire-respeto po namin ang kanilang karapatan to peaceful assembly. But as fellow Filipinos, we appeal to them na to conduct yung gathering po in a peaceful, orderly, and lawful manner.
1: Naka-full alert na ang NCRPO habang sinasailalim na rin sa red alert status ang unit ng Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila para tumulong sa pagbabantay.
3: Dinepensahan ng Office of the Ombudsman ang isasampang kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ngayong linggo, ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari pa rin kasuhan si Marcoleta kahit nakaangkla ang kaso sa sinasabing pribadong pondo dahil nakasaad sa batas na hindi limitado ang kasong plunder sa public funds. Matatanda ang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor, gayon din ng mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginiit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon, alinsunod sa Peñera Doctrine, kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
1: Alas 7.15, nakikipag-ugnayan na ang Department of Justice sa Office of the Ombudsman para sa case build-up kaugnay ng pagkakasangkot ni Senator Joel Villanueva sa manumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi umabot sa kanilang standards ang rekomendasyon ng DOJ na sampahan ang kaso ang senador. Dinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na patuloy ang preliminary investigation sa reklamo laban kay Villanueva. Noon na sinabi ng ombudsman na may tuturing ng hinog ang kaso kaugnay ng sinasabing pagtanggap ni Villanueva ng 150 million pesos na kickback mula sa 600 million pesos na multipurpose building projects sa Bulacan.
3: Nais ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga opisyal ng pamahalaan na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dito, si dating House Speaker Martin Romualdez na inakusahang mastermind sa kickback scheme ng anomalya. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na posibleng makatulong si Bonoan sa mga kaso laban sa ilang opisyal. Naghain na ang ombudsman ng motion to discharge sa Sandigan Bayan para kay Bonoan na naka-hospital arrest dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback.
12: Yung kanyang intention na cooperate with us is for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time.
3: Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa mga anomalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginit din ng kongresistang hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa investigasyon.
1: 18 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Handa na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes. Ininspeksyonan ni Senate President Sherwin Gajalian ang session hall kung saan gagawin ang paglilitis ngayong Linggo. Pari ng bisitahin ang House Prosecution at Defense Team ang inilaang lugar para sa kanila. Papayagan ang publikong manood ng paglilitis sa session hall pero 150 upuan lang ang ilalaan. Ipapatupad ang first come, first serve basis at kailangan magpaparehistro ng mga bisita o magparehistro ng mga bisita sa visitor management system ng Senado. Ayon kay Gatsalian na magsisilbing presiding officer, hindi na muling magsasagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo para sa kahong naglalaman ng tax records ni na VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio sa halip ipauubaya na sa Senate Impeachment Court kung bubuksan ang selyadong kahon.
13: Yung BIR box will be left to the impeachment court to decide. When the time comes, I'm sure in prosecution, pag i-raise yun, then we'll decide on that matter.
1: Sakaling magpakita sa impeachment trial, handa naman ang PNP na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
3: Kinikayat ang Korte Suprema na desisyonan ang petisyon hinggil sa issue sa liderato ng Senado. Sa petition for certiorari and prohibition, hiniling ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal ang sesyon at rigudon sa Senado noong June 3, kung saan nakabuo ng quorum ang 12 senador at binakante ang lahat ng pwesto. Nanindigan si Cayetano na hindi maituturing na move o walang bisa ang petisyon at hindi magagamit sa rigudon ang dating hatol ng Supreme Court sa kasong Avelino versus Cuenco kung saan nagsimula ang sesyon ng may quorum at walang senador na nasa labas ng bansa. Naniniwala rin si Cayetano na maaaring gamitin ang desisyon sa pagtukoy ng voting threshold o kailangang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Nauna nang iginit ng ilang kongresista na dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa. Gayun din ang nakakulong at suspendidong si Senador Jinggoy Estrada.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Aba, 7:21 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Balita alas 7.
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Ipatutupad ang dalawang bugso ng 85 pesos kada araw na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Epektibo ang unang bugso na o nang 60 pesos na dagdag sahod sa July 19 at karagdagang 25 pesos sa January 2027. Kapag naipatupad ng buong wage hike, magiging 780 pesos na ang minimum wage sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 695 pesos. Inaasa ang mahigit 1 milyong minimum wage earners ang makikinabang sa aumento sa sahod. Pero para sa kilusang mayuuno, hindi sapat ang napakaliit at tingi-tinging aumento sa sahod. Kaya patuloy nilang isusulong ang 1,200 pesos na minimum wage para sa lahat ng mga manggagawa. Tinawag naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na barya ang dagdag sahod na malayo sa mahigit 1,300 pesos na living wage sa Metro Manila.
14: Umaabot na ngayon sa 1,312 ang family living wage ang kailangan ng pamilya sa isang araw para mabuhay ng disente. Kaya po kung ma-implement nga ng buo itong NCR na 85 pesos na dagdag, aabot lang ito sa 780 pesos. Nationwide, dahil iba-iba mga sweldo sa mga rehiyon, 510 pesos lang po ang average na daily wage, no? Kaya napakalayo pa po sa nakabubuhay na sahod kahit pa may increase.
1: Dinepensa na Malacanang ang desisyon at iginiit na mahirap ang biglang pagpapatupad na malaking dagdag sahod dahil maaring hindi kayanin ng mga negosyante. Sa ngayon, inaasikaso na rin ang aumento sa sweldo sa Cebu, Calabarzon at Central Luzon.
3: Inaasahan ang mabilis na inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Hunyo. Bunsod pa rin ito ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at pagkain. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 30 centavos ang diesel at 20 centavos sa kerosene habang bumaba ng 30 centavos ang gasolina. Noong Abril, 7.2% ang inflation rate na pinakamabilis simula noong Marso 2020. 2023 at nalampasan ang 6-7% ng taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa datos ng Ibon Foundation, pinaka-apektado ng pagbilis ng inflation ang mahigit 20 milyong mahihirap, low income at middle class na pamilya, pero mahigit 1 milyon lang ang nabigyan ng ayuda.
1: Alas 7:26, inilibing na ang isa sa mga estudyanteng namatay sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. June 22 namatay si Chris Lawrence Fabian at dalawang iba pa matapos pagbabarilin sa San Jose National High School. Si Chris Lawrence ay estudyanteng nagtangkang isarang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala. Inalayan si Chris ng Scout Burial Ceremony kabilang ng 21-gun salute at magpapalipad ng mga puting lobo. Sinampahan naman ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod na rin sa Juvenile Justice and Welfare Law. Nakipag-ugnay naman si late Congressman Martin Romualdez sa mga ehensya ng pamahalaan para maiwasan ang insidente ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City.
3: Ito, partner, magigigil ka na naman.
1: Mm-hmm.
3: Sugatan ang 14-anyos na grade 8 student matapos saksakin ng 12-anyos na grade 7 student. Ito sa Bacolod City.
1: Saan?
3: Ito,
1: sa Baco, sa amin?
3: Bacolod City, oo. Sa investigasyon, nagkaroon ng komisyon sa labas ng SUMAG National High School hanggang sa saksakin ng salarin ang biktima. Nagtamo ang biktima ng sugat sa tagiliran at braso habang sumuko ang 12-anyos na estudyante at inilipat sa kustudiyan ng DSWD.
1: Alas 7:27, sinampahan na ng reklamo ang 15-anyos na estudyanteng nahulihan ng baril sa loob ng paralan sa Cagayan. Nasa kustudiya na ng DSWD ang grade 10 student na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Paliwanag ng estudyante, napulot niya ang caliber 38 revolver sa gilid ng kalsada. Pero sa halip na isuko sa mga pulis, dinala ng estudyante ang baril sa Apari School of Arts and Trade. Noong Biyernes, nahulihan din ng patalim ang 14-anyos na grade 8 student ng paralan. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Department of Education kung gagawing mandatory ang pag-iinspeksyon ng bag sa mga paralan.
15: Pinalam namin kung ano yung mga pangangailangan pa sa security guards, sa mga metal detectors, sa mga perimeter fences at sa mga CCTV. Mayroon na po kaming direktiba na bumili na ang mga schools ng mga ganitong gadget para sa security arrangement sa school.
1: Si Education Assistant Secretary Roger Masapol.
3: Sa Bulacan, patay ang babaeng grade 10 student matapos saksakin ng amain sa loob ng kanilang bahay sa Baliwag City. Sa investigasyon, sinundo at pinauwi ng ina ng biktima ang suspect habang nakikipag-inuman. Nagtalo ang dalawa dahil napahiya ang suspect sa mga kainuman. Magkatabi pang natulog ang dalawa hanggang sa magising ang ginang na wala na sa tabi ang suspect. Nakita ang suspect sa second floor ng bahay habang kung nasaan din ang biktimang may tatlong saksak sa leeg. Ano ba yun? Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 14-anyos na biktima habang naaresto ang suspect sa isang guro.
1: Sa Taguig City, sinibak sa pwesto ang pulis na sinasabing na molestya sa 8 taong gulang na batang babae. Nakunan pa na CCTV ang nakahubad na pulis corporal nang tawagin ang biktima sa kalye ng subdivision. Hinawakan ng pulis sa mukha ang biktima at sinabihang pwede ka bang mahalikan? Mas maganda ka pa sa misis ko. Abay, talaga.
3: Ulitin mo, partner.
1: Nina, paulit-ulit.
3: With feelings hindi, kasi para maintindihan.
1: May tama to, partner. Nakita po ng kapitbahay ang ginawa ng suspect kaya isinumbong sa magulang ng bata. Dinisarma na ang pulis na naharap sa reklamong child abuse at paglabag sa Safe Spaces Act. 8 anyos. 8 years old, gaganunin mo.
3: Grabe.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel.
16: Good morning, Doris, sa ating show Spotlight, dismayado ang ilang celebrity sa malaking bayarin sa kuryente para sa June billing. Kabilang dito ang kapamilya actress na si Barbie Imperial na bida sa seryeng Blood vs. Duty. Nagtataka ang actress kung bakit umabot sa halos 19,000 pesos ang electric bill kahit mag-isa lang at palaging wala sa bahay dahil sa trabaho. Hiniling naman ng komedyanteng si Jason Gainza sa Meralco na ipaliwanag ang questionableng pagtaas ng bill. Nagtataka rin si Jason sa computation ng halos 18,000 pesos na bayarin, lalo't wala siyang negosyong kumukonsumo ng kuryente. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Kino Krishna. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Sino'y kamo yun? Ang 18,000?
16: Si Jason Gainza.
1: Ah, okay. Eh, ikaw, magkano'ng bill mo?
16: Hindi ko pa nga na-check eh. Check ko kay mama.
1: Si Katie.
16: Sa inyo, magkano'ng bill nyo?
1: Si Karen nagsabi din sa akin yung kahapon eh. Nagre-reklamo yung mga amiga niya.
3: Ah, bakit daw?
1: Siyempre, nasa social na condo yung dami na. Diba? Ang lalaki din. Sabi ko, magkano bang bill mo? Mm. Sabi ni Karen Dabi, nagbigay ng amount. Sabi ko, laki pa na, lalaki ng bill.
3: Talaga?
1: Oo.
3: Eh, anong address ni Karen? Doon na lang ako titira.
1: Eh, lahat naman pero, ata eh, tumaas.
16: Pero Alvin, nagpaliwanag na ba yung ano? Nagpaliwanag ba yung Meralco about it? Kasi parang oo nga, no, biglang nagkaroon ng surge.
1: O, buwan-buwan naman yung pinapaliwanag. Dahil unang-una, pag mainit, talagang nataas.
3: Pag summer talaga.
1: Oh.
3: Malakas ang konsumo natin.
1: At yung konsumo natin, alalahanin ninyo, may lag time na 1 month. Ibig sabihin, yung babayaran mo ngayong, may delay.
3: Okay.
1: Ang babayaran mo ngayong July, mm-mm, ang kinonsumo mo pa nung June.
3: Ah, ganyan.
1: So, binayaran mo ng June, ang kinonsumo mo ng May. At so may delay, nagamit mo na bago mo babayaran.
3: Okay. Oh,
1: kaya kasi hindi nag-uulan na.
3: Oo nga,
1: oh, nag-uulan na ngayon.
3: Hindi na ako nag-aircon.
1: Pero ang bill mo ngayon, yung ginamit mo pa yan noong nakaraan.
3: Okay.
1: Oh. Kaya yung iba, wala, tumaas talaga, wala magawa eh. Eh, hindi naman pwede maputulan ka.
3: Ay, wag. Oh, hindi po pwede.
1: Kaya hanapan mo ng paraan.
3: Oh, diba? Imaginein mo kung yung mga amiga ni Karen Davila, maputulan ng kuryente.
1: Yeah. Kaya si Ganiel Christian Parna, wala yung kaproblema dahil ang dami niya racket.
3: Oo nga.
1: Eh, daily pa ngayon. Daily pa ngayon yung oh my God.
3: Oh my God.
1: Oh. So, wala siyang problema. Kahit gaano kataas ang kanyang bill sa kuryente, kaya niyang bayaran.
3: Sabi niya, no, nakita yung bill. Kaya nakita yung bill. Ito lang, sabi niya. Ito lang.
1: Thank you.
16: Thank you.
1: Ganiel Christian, thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas.
1: Energy.
17: Radyo Patrol Balita Alas 7. TTZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM
18: sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
19: Abangan sa Private Confessions.
2: Hindi ako galit sa ginagawa mo, Darian. Hindi ako galit dahil tinupad mo ang isang pangako. Nasaktan ako dahil pinili mong mag-isa. Asawa mo ako. Hindi ako taong dapat mong taguan hanggang sa maging estranghero ka sa sarili mong buhay. Kung mabigat ang dala mo, hindi ibig sabihin kailangan mong buhatin ng mag-isa.
19: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang Morning Tandem ng Bayan.
20: Good morning!
19: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
21: Gising Pilipinas.
20: Good morning!
1: Magandang umaga sa lahat ng mga gising na gising na partner.
3: Sino ba yan?
1: Kagaya ni Secretary Ronald Llamas. Akala ko tapos na yung gisting eh. Hanggang ngayon, nakikipag ano pa rin sa akin, partner? Oh?
3: Nakikipag balitaktakan pa.
1: Si Jerry Diaz, mga na umaga. June Meralco bill almost 3 times our March billing. Yan, diba, partner, go.
3: Si Professor M, may request. Uulitin lang daw yung tanong niya nung isang araw. Pwede bang palinaw sa police o attorney kung pwede bang depensahan ang sarili ko ang salarin ay minor?
1: Opo, i-schedule natin yan. I-schedule natin yan, partner.
3: Sige, oo.
1: Kasi parang kanina kasi limitado yung oras eh.
3: Correct.
1: Dapat kasali yan sa i-discuss. Mag-alalaan tayo ng panahon para dyan, para mahaba-haba yung usapan, ha?
3: Mm-hmm.
1: Sabi ni Vianna Villanosa, just got home from Holy Mass. Ay pinagdasal ko yung mga INC people na sana maisip nila ang sobrang abalang ginawa nila sa mga tao. Oh, sabi ni Bian. Villanosa.
3: Pero ang dami, mga ilan daw ang estimated na pumunta, partner?
1: Mga 10,000
3: siguro. 10,000.
1: 10,000-15,000.
3: May mga leader ba na dumating? Meron akong naulinigan, pati daw si Senator Alan Peter Cayetano ay naandun. Diyan ba niya sinabi yung binasa natin kanina na item na talagang paimbestigahan, balik siya, rewind, paimbestigahan yung rigudo na nangyari daw sa Senado?
1: Oh,
3: may ganun eh.
1: Sa Supreme Court ata.
3: Supreme Court, partner.
1: Para nakita ko nga item na yun. Sabi ni Robert Cardinales, stuck in traffic right now.
3: Naku.
1: 6 a.m. pa lang, nasa kalye na ako.
3: Sus.
1: Okay. Topic siya, partner.
3: Aya nga.
1: Go. Meron ka pa?
3: Wala na muna.
1: Jesus Legaspi, anong update dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument, Zeus? Go, Zeus!
22: Alvin at Doris, ano? Sa panayab, sinabi ni Quezon City Police District PIO Chief Police Major Jennifer Ganaban na magiging mas mapayapa ang idaraw sa programa ng Iglesia ni Cristo dito sa People Power Monument ngayong Miyerkules yan. Paliwanag ni Ganaban, di gaya kahapon, may permit na mga magrarally, kaya mas organisado na ang hanay ng mga dadalo rito. Malinaw na niyang hindi dapat makahambalang sa usad ng mga sasakyan sa EDSA, mga ralista, at patuloy rin ang ugnay ng mga pulis sa MMDA at lokal na pamahalaan ng Quezon City para magpatupad ng batas trapiko. Hinggil sa bus na balandra sa isang linya ng EDSA corner White Plains Avenue, sinabi ni Major Ganaban na ang QCLGU na ang magpapaalis dito, lalo't sila ang may jurisdiction sa Memorandum of Undertaking kung saan nakasaad ang mga lugar na bawal paradahan ng mga dadalo sa programa. Sa Temple Drive lang anya pwedeng pumarada mga ito at hindi dapat sa EDSA maging sa White Plains Avenue. Narito ang ating panayam sa kanya.
23: Po, kasama po kasi doon sa kanilang permit, kailangan po nilang alisin yung mga sasakyan na nakapark along White Plains po at saka dito sa may EDSA para po lumuwag yung daloy po ng ating traffic. Sa ngayon po, inaantay po natin yung QCLGU, nakipag-coordinate na po tayo doon para sila po yung makikipag-usap doon sa mga representatives na kausap po nila kahapon na pumirma sa permit para po maayon.
22: Yan ang tinig ni Police Major Jennifer Ganaban ng Quezon City Police District. Sa ngayon, Alvin at Doris, ongoing itong pag-a-adjust ng MMDA sa mga concrete barrier dito sa northbound lane ng EDSA. Sa may EDSA Corinthian yan, hanggang makarating dito sa may EDSA corner White Plains. Ngayon din, kadarating lamang ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin dito sa lugar para nga silipin yung latag ng seguridad. Ngayon, ang ayan, kausap ni Major General Abirin, yung tauhan ng MMDA, para masigurong maayos yung magiging usad ng mga sasakyan dito sa EDSA. Ang inaantabayanan natin dito, Alvin at Doris, ay kung ano yung mangyayari dito sa bus na hanggang ngayon, yung unahang bahagi ay nandito pa rin sa may bahagi ng EDSA Corner, White Plains Avenue. Pero pansin din natin, unti-unti nang bumibigat yung volume ng mga sasakyan na dumadaan dito northbound. Pero intang ilang sandali na lamang, magiging tatlong linya na yung madaraanan mula dun sa may EDSA Corinthian hanggang makalagpas ng Camp Aguinaldo.
1: Ah, so ibig sabihin, Zeus, hindi na nakausli? Ibig sabihin, hindi na nakausli yung bus dun sa parte ng EDSA?
22: Nakausli pa rin sa mga oras na ito, Alvin. Ang ginagalaw ng MMDA ay yung concrete barriers na nakapaligid doon sa bus na may bahagi ng EDSA Corinthian hanggang makarating dito sa kanto ng White Plains Avenue. So, pero itong bus na ito ay nakausli pa rin yung harapang bahagi. Pero andito na nga, no? Nakikita natin si Regional Director Police Major General Anthony Abirin, nakausap na talaga yung mga tao doon sa bus na nakausli para nga tuluyan na sana itong mabalis.
1: Bakit ang tagal? Hindi ho ba? Bakit? Hindi ko maintindihan.

0: Ngayon, iaalamin natin, kausapin natin mamaya yung mga otoridad patungkol sa kung ano yung nagiging pagkaantala o dahilan ng pagkaantala sa pag-aalis ng bus na ito. Alvin at Doris.
1: Ay, nako. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Azuz Legazpi. Thank you, Radyo.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLM Radyo Patrol sa East 30.
1: Magandang umaga kina June Villat, kay Ceci Lopez at kay Ma'am Lina Ho. Ang dami nyo, ha? Flordelisa Uledan, si Yoj DL, si Chris Abrini Castano at si Mariliza Pancho from Lower Antipolo. Mag-greet daw ng happy birthday, Maria Paz Daguna. Yan.
3: Happy birthday!
4: Hello lang, Pot San Pedro. Partner, nakikinig siya the other day. Hindi ko alam kung makahabol ako.
1: Nag-retire na ba si Pot?
4: Oo.
1: Ah, nag-retire na. Oh, very good. So, nagbibilang na lang ng pera.
4: Oo, pakuyakuyakoy. Oo. Later, happy birthday sa aking nephro na si Doktora Paulette Marshall, Asalang Papanset, at Patsing Hidalgo, ang aking amiga. Hello.
1: Si Jenna Peñaranda, nagpapa-attendance check din, at si Jem, asa na ba yun? Ay, sa, ano to partner eh? Canada to eh. Ottawa, Canada. Si Jem Padines po. Ayan, naka-monitor sa atin. At si Chris, nabati ko na, no? Okay, si partner, go. Si Lorraine, tawagin mo.
4: Ayan. Ang Lorraine Galvez, partner, pakalat-kalat.
1: Saan?
4: Sa may barangay Kamuneng.
1: Ah, malapit lang.
4: City. Oo, dyan lang, sa isang kanto lang natin. Mm-hmm. Oo. Lorraine, andyan ka pa ba?
5: Good morning, Gising, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang pakalat-kalat na online show, diba, na sa radyo na rin Chumichika. Ngayong Miyerkules ng umaga nga, Kuya Alvin natin Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilyang purok leaders at street sweepers dito sa Barangay Kamuning, Quezon City. At kamustahin naman natin sila. Ito po si Nanay. Hello po, good morning!
6: Hello po!
5: Good morning! Ano po pangalan po nila?
6: Corazon Castel po.
5: Ayan, Nanay Corazon, ang ganda ng pangalan. Ano pong ginagawa po ninyo sa inyong barangay?
6: Ako po nag-asikaso ng mga gamit ng barangay.
5: Ano pong mga gamit?
6: Ano mo po mga gamit na dito sa barangay, ako nagtatago.
5: Yung mga kailangan magpa-reserve po ba ng mga monoblock kapag may
6: yes
5: mga
6: po, event? Yes po, yes po.
5: Gano'n na po kayo katagal na nagaganyan?
6: 7 years na po.
5: 7 years! 8 years na rin daw! Wow! Anniversary nyo na! Congratulations! Napakasipag! Walang palakpakan naman, Nanay Corazon. Pero syempre, bukod pa doon, kasi pagdating po namin dito, Kuya Alvin na natin Doris, may mga bumubulong sa akin. Sasayaw po ba? Eto daw po si Nanay Corazon, ay isa sa mga leader ng Zumba. Tama po ba?
6: Opo.
5: Ano po pangalan ng mga Zumba organization nyo?
6: Kamuning Zumba po.
5: Kamuning Zumba. Gano'n na po katagal ang Kamuning Zumba?
6: Ilang month na ba?
7: Eight months.
5: 8 months na. So, ano, tuwing kailan po kayo nag-Zumba?
6: Tuwing Sabado po.
5: Tuwing Sabado. Anyayahan mo naman yung mga taga-barangay Kamuning na sumali sa inyo?
6: Inaanyayahan po namin ang mga taga-Kamuning. Kung gusto niyo po sumali sa Zumba, tuwing Sabado po.
5: Ayan, anong
6: 8 o'clock.
5: 8 o'clock ng umaga. Anong favorite niyong kantang pinangzuzumba?
7: Ulala.
5: Hawak mo. Ay, ulala. Oh, sige, nakatingin niya. 1, 2, 3. Ba-ba-ba. Ang galing. Naging choir na po kami dito. Hindi po kami masyado sumakula sa'yo. Pero nilagay niyo po ba ang pangalan ninyo sa ating lagayan dito ngayon?
6: Yes po, yes
5: po. Gusto po ba ang pangalan niyo ang malagay ang mabunot ko?
6: Sana.
5: Sana? Ako? Barangay Kamuning, kaninong pangalan kaya ang aking mabuburot para mapapaulala talaga tayo. Eto na, ang nabunot kong pangalan ay si... Congratulations, makakatanggap ka ng regalo mula sa DZMM, George Marasigan! George Marasigan, hello po! Congratulations! Dahil kayo po ang nabunot ko, tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. At syempre, para una po kayo sa balita, Transistor Radio mula sa DZMM. At eto pa, 1,500! Panggatas ng apo! Ano pong gusto nyo sabihin sa DZMM po kay Kuya Alvin at Ate Doris?
8: Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.
5: Ayan. At syempre, bukod pa po dyan, andito rin po ang Protect Freshness Everyday, di ba?
8: Thank you po.
5: Ayan. Ano pong gusto nyo sabihin sa Protect?
8: Salamat po sa Protect na tingnan.
5: Ayan. Maraming salamat po. And of course, congratulations. At syempre, bukod pa po dyan, kanina po ay bumunot din po tayo ng dalawang makakatanggap din po ng Protect. Congratulations po kay Fe G. De Guzman and of course, kay Luz Bugayong.